0: abun da ƴaƴanmu suke ciki yau abu ne na takaici gaskiya.
1: Abubuwan da suke faruwa mai girma hakimi a wannan ƙaramar hukuma, musamman ɗazu da na ji wani ya yi magana, wannan harka ta daba tana faruwa ne seasonal.
2: Ina kira ga ƴan uwana limamai na masallatan Juma'a da mu yi addu'o'i na musamman saboda neman Allah ya shayar da mu ruwa na sama.
3: Waɗannan kaɗan ne daga cikin gunshin daftarin rahotannin da muke tafa da su a daidai wannan lokaci. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannun ku da sake jimirin kasancewa a cikin shirin ɗaurin gwarmai. Shirin da kan ba ma talaka damar faɗin abubuwan da kan ci masa towa ƙwarya, kamar yadda ya zo cikin sashi na 39 na kundin tsarin mulkin ƙasar nan. Ya kuma ci gajiyar tsarin nan na faɗi ra'ayinka. Bisa tsarin doka da oda na wannan gida, shirin da kan zuwar muku daga tashar Hausa Zalla, mita 93.1 a zangon FM. Kamar kowane lokaci muna tafar ƴan wahabu ka dafa mana da kan ci gajiyar sashin nan na Rabbana ka wadata mu. Amma daga kafin wannan, bara mu fara karɓar waɗannan saƙonni.
4: Kumar kwashe.

0: uku da sabon sinadarin Dangote Classic.
1: Najeriya. Shin ko ka san kundin tsarin mulkin kasa? Ko ka san damar makinka a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya? To ku biyo mu domin samun cikakken sani akan kundin tsarin mulkin kasar Najeriya.
2: Tashi da 251 rabin kashi da 1 ba tare da kaucewa ka'idojin wannan tsarin
3: taskar arewa.
4: Taskar arewa
3: daga nan mita 93.5
5: arewa radio.
1: Mita 93.1 arewa radio takaitattun labarai.

0: lallai Kano ce a gaban mai girma gwamna Alhaji Abubakar Yusuf. Bayan wannan a cikin budget nashi
1: kasafin kuɗi na shekara-shekara
0: tunda ya hau mulki, babu lokacin da bai sanya kaso mafi tsoka a fannin ilimi ba a budget ɗinsa sama da ƙa'ida da Majalisar Ɗinkin Duniya ta aje wa ƙasashen duniya. Wannan ya nuna lallai mai girma gwamna yana da al'umma a gabansa. Al'umma ita ce first, shi ne abinda ake nufi da Kano first, ma'ana buƙatu na al'umma su ne a gaba da su buƙatun kowane mutum ɗaiɗai.
1: Amma farfesa, ka san sanya kuɗi a kasafin kuɗi daban, kashe kuɗi a wannan ɓangaren daban, watakila wani lokacin ma iya tattaunawa akan abin da ya shafi wannan, watakila abin da al'umma suka gani a ƙasa a wannan ɓangaren shi ne zai nuna cewa waɗannan kuɗaɗe da aka ce an saka a wannan sun shiga kuma an yi amfani da su a wannan ɓangaren. Na ganin kai tsaye mukalli ita wannan jarrabawa da ake shirye-shiryen na rubutawa, na san watakila za mu buɗe layi kan waya, akwai iyayen yara da za su yi sha'awar su shigo, tunda magana kake jarraba wannan gobe ma za a fara rubuta ta. Na tabbatar akwai iyayen yara da dama da za su shigo idan muka buɗe layi kanmu na waya domin yin tambaya ko kuma ƙarin neman ƙarin bayani game da ita wannan jarrabawa da za a rubuta. Ka san mutane suna ta bibiya, sun ji yanda kuke ta ba da sanarwa na rubuta ita wannan jarrabawan. Za a rubuta ranar 13 ga wata, za a rubuta wata ranar 20 ga wata. Mu dan kalli ita kanta jarrabawar, mu kalli irin shirin da ita wannan hukuma da ke kula da waɗannan makarantu na kimiyya da fasaha suka yi wa wannan jarrabawar, da kuma watakila yanayin tanade-tanaden da aka yi, ɗalibai guda nawa, saboda yanzu an koma zamani ne na kimiyya da fasaha, kowa zai so ɗansa ko ƴarsa ta shiga ire-iren waɗannan makarantu. Wannan irin gurbi aka keɓe a wannan ɓangaren,
0: wato abu da aka ya kamata al'umma su riga su sani, kuma wanda su riga sun sani da yawa an nemi wannan gurabe na wannan jarabawa ba komai ne ya jawo ba, shi ne sanin muhimmancin makarantun kimiyya da fasaha a halin da muke cikin yanzu. A jiya na dawo daga National TVET Conference wanda aka gudanar da shi a Lagos. Wannan National Conference ɗin da aka yi, ma'ana shi ya fitar ya zama da cewa duk duniya yanzu ta koma kan ilimin kimiyya da fasaha, don shi ne ilimin da yake ainihin zai ke fitar da a'i daga rubu.
1: Zai ba ɗalibi sana'a tun daga gama sakandiri, watakila tun daga ƙaramar sakandiri ma za ga ɗalibi yana da sana'ar yasa.
0: Bari faɗa maka,
1: na'am,
0: ɗana na ciki na,
1: na'am,
0: yana cikin ɗaya daga cikin waɗannan makarantu. Amma abin da ya bani mamaki, yaran nan tun yana NTC1 ya samu fasaha wadda zai iya siyan irin ne sunan waya scrap waya ta 1,000 ya kwance ta ya fitar da component masu kyau daga ciki ya sai ta su tun yana NTC1 electrical department. Wannan ba wannan abu ne wanda yake jama'a yanzu sun fahimta, kuma a yanzu nan industrial attachment da muka dawo da shi, daliban waɗanda suke
1: irin shirin nan na daukan horo da ake tura mutane ake tura dalibai gurare daban-daban
0: kware da gaske
1: na'am
0: yanzu daliban mu ina tabbatar maka akwai daliban mu da har yayi iya yin wayarin na gida aka biya shi
1: a cikin daliban
0: wallahi sannan kuma abin da yake yawa kuma wani abu da guda shine irin kafin ba mu zo kan jarabawar ba saboda za mu koma kan jarabawar ne daga ƙarshe mu fede ta ina ji ka gane wato mai girma gwamna ya gyara mana makarantun mu na kimiyya da fasaha ya samar da kayayyakin aiki da makarantun da yawa musamman waɗannan makarantun guda biyar da zan lissafa maka akwai Gamman Technical College Ambata 1 akwai Gamman Technical College Bagauda akwai Gamman Technical College Ungogu akwai kuma Gamman Technical College Kano akwai kuma Day Science Kano banda already akwai irin su science dokin tofa waɗanda ana ta aikace wato a ciki recently sai na ga wani video na yawo ma a
1: kafafan sada zumunta na zamani
0: exactly kawai aka nuna kamar ga yara a cikin aji babu kujeru to kujerun ne aka ɗebe aka kai waje ana gyara kuma alhamdulillah kuma ba ma iyawunan ne ake yin gyaran ba hadda First Ladies College Kano
1: kana ta so dai sai na taba abin da ya shafi makarantun nan ni kuma ina ta kakkaucewa ni watakila saboda akwai abubuwan da ni nake kallon su watakila ban sani ba ko ya zo ga kunnuwan ku yanzu misali akwai wasu daga cikin ire-iren waɗannan makarantun na kimiyya da fasaha da aka samar a tsohuwar gwamnati gwamnatin ku ce amma ka iya cewa tsohuwar gwamnati ta Rabiu Musa Kwankwaso har ya zuwa wannan lokacin akwai wasu daga cikin makarantun wanda har wannan maganan nan da muke yi da kai ba a maganar gyara su ma ko fara maganar a ci gaba da aikin waɗannan makarantun ba a yi ba yanzu misali akwai wadda take ƴan kusa a karamar hukumar Kumbotso ana maganar cewa ni na je ma ita makarantar yanda na je na ganta kayayyakin ma da aka samar a wancan lokacin an fara zuwa ana kwashe su akwai wadda aka samar a hanyar Madobi wadda aka karbi Sani Abacha Youth Center aka fara amfani da ita har ya zuwa wannan lokaci ba a gina ita wancan din ba duk da wannan kasafin kuɗin da kuke ta magana shi yasa da ba na so ni magana akan abin da ya shafi wanda
0: bangaren abin da yake akwai kana ji ba maganar irin waɗannan kamar abundance structures da aka fara waɗanda ba a gama su ba yes of course akwai su na irin waɗannan waɗanda makarantun da ake akwai amma abinda za ka sani shi ne duk wanda zai faɗa maka gaskiya zai kaya maka cewa technical education is capital intensive akwai tsada ƙwarai da gaske kuma tsadan nan shi yasa zaka ga jahohi a Najeriya mafi yawanci waɗanda suke da technical college da yawa su ne wanda suke da guda takwas duk Najeriya hatta jihar Lagos kwaya shi da take shi
1: amma tun da farko yasa aka bugi kirji aka ce za a yi guda 44
0: ka fahimce ni
1: na'am
0: ka fahimce ni lokacin da muka rigaya muka shigo abubuwa sun abu sun abubuwa ba su da kyau
1: abubuwa ba su da kyau kamar ta yaya ke
0: abin da ke nufi da yawa abin irin
1: kudaden da gwamnati take samu ne ba su da yawa
0: wai yanzu ba nake faɗa maka lokacin da muka shigo wannan sabuwar gwamnati
1: na'am
0: ka gane makarantu kowa ya san yadda suke sun rigaya sun amma a halin da muke ciki yanzu da aka yi state of emergency on education education recovery policy kuma aka yi gwamna ya yi abin nan din ya sa aka yi ya put in abin into action in fact alhamdulillah
1: har yanzu fa guda 6 kuka gyara a cikin kusan guda 44
0: da kuka samu
1: har yanzu a shekara kusan guda uku dan ina ta tsallake maganin ne kira ta so ni ta
0: kana jiho ka gane
1: na'am
0: wato idan garin baka misali
1: na'am
0: yanzu a iya sanin ka zaka iya gaya mini wata makaranta da kai kasanta wadda take da CNC machine zaka gaya min kwaya da wadda ka sani ko jami'a ce ba ma a jahar Kano ba a Najeriya
1: sai a jahar Kano ku ka kawo
0: wato abin da nake so ka gane ka je ne ka gani abin ba wai ba abin nan bane
1: kada mutane fa su fara tunanin wannan magana da ka faɗa ka ce wasu daga cikin jahohi ma makarantun nan na kimiya da fasaha bai wuce a kirga suke da shi ka san akwai zarge-zarge ma da ya fara tasowa akan cewa wasu daga cikin waɗannan makarantun an fara magana tattauna za a sayar da su
0: ni ban taba
1: to shi kenan barin je ga mataimakin director bangaren jarrabawa malam Muhammad Hadi wada malam Muhammad Hadi ga jarrabawan nan tazo ku kammala shirye-shirye hasali ma da yardar Allah gobe waɗanda za su rubuta jarrabawar shiga karamar secondary za su rubuta ranar 20 ga wata kuma waɗanda zai taimaka musu wajen yin nasara a wannan jarrabawar sun sissiya daga ita wannan hukuma kuma na san akwai tsare-tsare da kuka yi da dama ban sani ba me iyaye da su waɗannan ɗaliban suke tsammanin za su gani daga gobe misali kuma misali kamar yara guda nawa ne kuka suka buƙaci su rubuta wannan jarrabawar sannan kuma guda nawa za ku ɗauka a waɗannan makarantu da kuke da su a faɗin jihar Kano
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam
2: game da maganar jarabawa duk wani tsare-tsare da yake tunani duk komai already an riga an yi shi yanzu aka jaraba mu da na sina da na junior duk gaba da an gama buga su
1: na'am
2: already suna nan
1: komai yana
2: nan ready
1: alhamdulillah
2: kuma yau man Allah yarda akwai briefing da za a yi wa asalin abin nan supervisors wanda za su tabbata jarabawa makarantu
1: na'am waɗanda
2: za su sa ido kuma su za su tabbata jarabawan nan as far as har doguwa akwai wanda zai je can
1: na'am
2: ba inda ba mu duk da muke da makarantun mu da muke da center da aka nema mun kokari mun kai musu da cibiyoyin mu mun kai musu jarabawa su kai musu jarabawan
1: na'am
2: kuma by 8 ina tabbatar maka kowanne sun isa wajen nan da sai la 636 ana gamba ko ina Kano an tafi jaraba kai jaraba
1: dalibai guda nawa ne za su
2: dalibai da za su jaraba wannan na junior din muna expecting dalibai wajen 7,000
1: guda 7,000
2: za su
1: wurbi nawa kuke da shi
2: wurbi muna da makarantu da yawa amma Allah
1: watakila kuna da ka'idar abin da kuke so saboda tsarin karatun kimiya da fasaha watakila ba zai zama sauran karatu da zaka je kaga aji
2: yara sama da 100 da wani ba junior din ma da gurbi wajen 6,000 tunda abin da muka prepare ma patronage din is very low ma a junior din
1: na'am muna tunani
2: Allah za muna expecting yara su kai wajen 10,000 da su jira ba
1: na'am
2: amma akalla mun samu wajen 7,000
1: kusan kowa ma zai tafi
2: to shine abin da
1: muke kokari
2: inda yayi kokari
1: to bari mu je ga sashi mana karban talla idan muka dawo sai mu dora masu sauraro daga nan mita 93.1 akan zango na FM kuke sauraron mu a cikin shirin mu na daka da waje yau dai mun karbi manya-manyan baki muna tare da Professor Dahir Salam Muhammad shine shugaban hukumar nan dake kula da makarantun kimiya da fasaha ta jihar Kano sana'a bangare guda kuma muna da mataimakin director a bangaren rabawa wato Muhammad Hadi wada wanda muke kasancewa tare da su bar mu je sashin mu na karban talla
3: This is Gloria Stefan Over 1 million women and 2.5 million children experience homelessness in our country every year The National Women's Shelter Network is dedicated to ensuring that no woman or child will ever have to live on the streets You can make a difference Please visit NWSN.org and donate today.
1: Idan muka dawo sai mu dora.
4: Ai da gani wannan miyar za ta yi dadi sosai tare da teba mai zafi.
5: Muhammad.
4: Eh?
5: Kai ne kuma anan?
4: Albarke dai ƴar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana. Dole ne kamshin ya kira sunana.
5: Shin wai kai baka gajiya ne da abinci?
4: Tab. Gajiya fa kike ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin

0: abin da na bari a baya ban yi na kirki ba yanzu zan yi Allah ya ce kalla a ina ai ba zai yi ba innaha kalimatun huwa qailuha kalma ce dai shine yake fadatta yake cewa a bashi zai aikin kirki in an bashi ba zai ba kamar da abaya da aka bashi bai aikin kirki ba wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'thuna Allah ya ce abayan su ma'ana bayan sun koma ga Allah to kuma akwai rayuwa barzakhiya akwai rayuwa ta kabari har izuwa kuma ranar da za a tashe su fa iza nufika fi suri idan akai busa a cikin kaho na tashi ranar alkiyama fala ansaba bainahum yawma izin a wannan rana babu wata dangantaka da za ta yi amfani ta yi tasiri a tsakaninsu wala ya tasa'aluna kai ba za ma su tambayi juna ba ranar alkiyama kowa ta kansa yake Allah dama ya gaya mana yawma firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli mri'in yawma izin sha'anin yagunuhi kaje da alkiyama take rana ce da ko mutum zai guje wa dan uwansa zai guje wa babarsa zai guje wa babansa zai guje wa matarsa zai guje wa ƴaƴansa me ta kansa yake nafsi rabbil as'aluka illa nafsi ya Allah ta kaina nake bana tawana a'a ni ta kaina nake to kaji fa ranar alkiyama kenan ita ce ranar nafsi kaga a ranan wata dangantaka kai dan wane ne ko wata dangantaka kai baban wane ne ko wata dangantaka kai karabuwa ne duk ba za ta yi maka amfani ba idan baka yi aikin kirki ba idan baka bi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba shi yasa tabaraka ta'ala a gaban ayar sai yace faman thaqulat mawazinuhu wanda duk ma'aunansa suka yi nauyi ya ba Allah ya bi ma'aikin Allah ya tara lada ya tara da yawa ulaika humul muflihun wadannan sune masu rabauta sune wadanda za su shiga cikin rahama Allah su shiga cikin aljanna Allah muna roƙon Allah dan sunayensa kyawawa dan sufofin sa madaukaka Allah ya sanya mu cikin almuflihuna Allah tabaraka wa ta'ala sai yace wa man khaffat mawazinuhu wanda kuma ma'aunansa suka yi rashin nauyi bai bi Allah ba bai bi ma'aikin Allah ba ya bi san ransa ya yadda shedan ya masa zagi ya bi shi shedan ya dora shi akan keken bera wanda babu burki kuma baya kwana kaga me sai gangarawa jahannama kenan to Allah tabaraka wataala yace wadanda ma'aunansu basu yi aikin kirki ba dan haka ba nauyin lada fa ulaika alladhina kasaru anfusuhum sune wadanda suka tabar da kawunansu fi jahannama kaliduna wadannan a cikin wata jahannama madawwama zama ne ba fita sun dawwama a cikin zama har ma a gaba Allah tabaraka wataala yace wuta za ta rika balbali a jikin fuskokinsu kuma su a ranan ba sa magana Allah tabaraka wa ta'ala zai magana da ƴan wuta amma ta bakin mala'ika. Ka san shi mai laifi dan wuta, Allah ba zai masa magana kai tsaye ranar alkiyama ba. Sai dai Allah ya yi wa mala'ika umanni, ya ce kai mala'ika ga yawo ƴan wuta ka ce injini kaza kaza kaza, to shi sa ayar ta gaya mana anan. Sai mala'ikan ya faɗa, ya ce Allah ya ce alantakum ayati tutla alaikum shin ayoyina ba su kasance ba ana karanta su gare ku fa kuntum biha tukazibuna kuka kasance kuna karyatawa da ita za a tambayi ƴan wuta haka Allah kar ka samu daga cikin waɗanda za a yi wannan tambaya Allah ka ba mu kariya Allah ka tsare mu Allah ka tabbatar da mu cikin bin annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka cika mana da rahamarka ka tsare mu daga jin wannan tambayar da za a yi wa ƴan wuta mala'ika zai ce kai Allah ya ce a gaya muku ayoyina ba su kasance suna zuwa gare ku ba kuma kuka kasance kuna karyatawa annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai zo ya karanta muku ayoyin alqur'ani ba in baka zo a zamanin sa ba sahabbansa masu albarka masu daraja sun ji sun biya wa tabi'ai sun biya masu bin su suma sun biya masu bin su har izuwa kanmu mu a halin yanzu ga alqur'ani nan dama Allah ya gaya mana shi ya saukar da kansa shi zai kiyaye shi gashi ko ya kiyaye shi ga alqur'ani ya zo zamanin mu shekara 1400 da suka wuce aka saukar da shi gashi har yau ana karanta shi kamar randa aka saukar da shi to kai ba karanta maka alqur'ani kaji ba amma kai kunnan kashi kai taurin kai ba karanta maka alqur'ani ba ga sunnar manzon Allah da take bayanin alqur'ani duk ba an karanta maka ba amma baka dauka ba kada ka tashe dan makiyinka inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa Allah yace shaydan makiyi ne a gare ka karke shi a matsayin makiyi to bawan Allah kada ka tasar rai kada ka tashe dan baka ba alqur'ani nan da ake karanta maka ba sunnan nan ta manzon Allah kai mata shakulatin bangaro kaki kula ta kaki saurara ta kaki binta to zaka zama cikin wadanda ake gaya wannan alam takun ayati tutula alaikum fa kuntum biha tukadibuna sai an tambayi mutum wannan yana cikin kuma jahannama to kai kokari bawon Allah kada ka bari laifinka ya kai ka kaje ka fada cikin wannan galari domin idan ka ganka ranar alkiyama ka samu ketarewa za a kai ka aljanna to kokari kai ka bi Allah ka bi manzon Allah idan kuma ba ne maka fata ko kuma barin kautar da lamiri wanda duk yake bin sunnar manzon Allah bai bi Allah ba bai bi sunnar annabi ba dama za a bi Allah ne ta hanyar bin sunnar manzon Allah ya tafi lahira da wannan katal labi to idan ya jefe ya ga za a kai shi jahannama fala yaluman illa nafsahu kada ya zargi kowa sai kansa shine ya aikata har izuwa can fadin Allah da yace za a ce wa ƴan wuta kam labistum fil aradi kwana nawa ne kuka yi a cikin kasa adadin sinina adadin shekaru shekarar ku nawa a duniya ne kalu sai ce labizna yawman aw ba'da yawmin sai ce a ai mu ba mu shekara ba ma yo ai mu ba mu cikakken kwana ba ma kalu sai ce labizna yawman mun zauna ne tsawon wuni daya aw ba'da yawmin ko kuma a ba mu kai magunin ba dan wani bangare ne fasalul adina a tambayi masu kidanya shekaru masu kidanya adadin shekaru kala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa mala'ika ga yawo ƴan wuta illa bistum kai ba ku zauna ba a duniya illa qalilan face dan kadan law annakum kuntum ta'lamuna kuda kun kasance kun san haka da kun tsaya kun yi aikin kirki yau ba ku jefa kanku cikin bala'i ba da kun tsaya kun yi aikin kirki yau ba ku jefa kanku cikin dana sanin da ba zai muku amfani ba da kun tsaya kun yi aikin da yau zaka ku zama cikin girma da mutunci da darajantawa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya cika ayar da cewa afa hasibtum annama khalaqnakum abasan shin kuna zatan da muka halice ku mun halice ku ne kawai dan ku wasa ku zo duniya ku shagale ku rakashe ku yadda kuka ga dama ku hole ku shana ku yadda kuke so shikenan kawai ku dawo lahira shikenan mu halice ku dan haka Allah ya ce kai ta'alallahu an zalika Allah baya abu dan wasa wa annakum ilaina la turja'una zato kuke da ba za a dawo da ku gare mu ba da muka ce ga alkiyamar za a dawo da ku da gani kuke ba za a dawo da ku ba ƙaryatawa kuke yi ballantana kullun shedan dama yana saka muku a cikin zukatan ku cewa ana ta fada alkiyama ana ta fada bata zo ba to sai yaushe za ta zo dama haka Allah ya gaya mana innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba suna ganin ita alkiyama nesa take mu ko muna ganin ta ina ai ta zo ta gama ma a kusa take ma to ban Allah kai kokari ka ba Allah ka bi ma'aikin Allah kada ka gamu da wannan gararin da Al-Qur'ani yake ba mu labari kai bari mu koma cikin wata sura din Allah tabaaraka wa ta'ala yace alam ya'ni lil ladina amanu an takhasha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqqi wa la yakunu kal ladina util kitaba min qablu fadala alaihim al-amadu faqasat qulubuhum katsiran minhum fasiquna ma'ana Allah tabaaraka wa ta'ala yake ga mana har yau lokaci bai yi ba ga masu imani zukatansu su kaskantar da kai su taushi ga ambaton Allah da bin Allah da bin abin da aka saukar gare su na gaskiya Allah ya ce kai mummunai mummunai kada ku kasance kal ladina util kitabi min qablu kuma wadanda aka ba littafi kafin zuwan ku fadala alaihim al'amadu zamani yayi tsawo gare su suka ga sun dade faka sad qulubuhum zukatansu suka kekashe to kada ku zama haka ana nufin yahuda da nasara yahudawa da Allah tabaraka wa ta'ala ya aika annabin Allah Musa zuwa gare su da littafin at-taura da nasara da Allah tabaraka wa ta'ala ya aika annabi Isa gare su da littafin linjila yahudawa suka kibin at-taura nasara suka kibin linjila to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana kai mummunai ku kuma kada ku kibin alqur'ani idan kuka kibin alqur'ani to za ku zama kun yi aiki irin na kafiran wadanda suka zo kafin ku saboda ku kuma za ku zama kun kafirce shi ku kafirci ba inda yake kai mutun sai halaka a duniya rayuwa cikin ba dadi a lahira kuma rayuwa cikin bala'i da musiba to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa katirin minhum da yawa daga cikin wadanda suka wuce kafin ku wadanda suka kafirce basu bi littafan da aka saukar musu ta hanyar annabawansu ba fasikuna sun zama fasikai so da ka kai ma kada ka zama fasiki kai kokari ka tsaya gaban dokokin Allah kai bawan Allah ayoyi da suka yi magana akan za a mutu akwai tashin alkiyama akwai garari gaban ka mun ba kai aikin kirki ba suna da yawa na ka maka wadannan dan takaitawa dan haka bari mu juya ga hadisan annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama imana ai ka san adiullah ne wa adiur rasula manzon Allah
1: wayar gari da shayin liftin yana da wata

0: ba. Ina bukatar kari ba.
1: Wani abincin na kiran sunan ka
2: ba? Mama Aisha, ina zuwa zan tafi gida in dawo.
3: A gida ne inda ake samun abinci mai dadi. Ku dawo da dandanan abincin gida a kowane girki tare da sabon ingantaccen dunkulan ka. Idan da ko ya na cikin walwala da koshin lafiya, da da da ya da uwa za ku gansu cikin annashuwa. Amma idan ya kasance yanayin jikin ya sauya, jiki yana daukan zafi kuma ba za su daina kuka ba. Maman Bomboy ki nemi Rexol Paracetamol Drop ba tare da bata lokaci ba. An sarrafa Rexol Paracetamol Drop na digawa domin zafin zazzabi da ciwon jikin jarirai. An yi shi da zakin dandano domin saukin sha ga yara da kuma sinadarai da ke aiki nan take domin lafiyar yara. Rexol Paracetamol Drop, lafiyar da kwanciyar hankalin uwa. Haka zalika akwai nauwansa domin yara masu rarrafe da kuma gudagudan kwayoyi na sha domin manya. Idan ba a samu sauki ba bayan kwanaki uku, a tuntubi likita. Rexol Paracetamol Daily Need Industries ne suke samar da shi.
4: Wanda ka ga me dan adam yana buri ne amma me ajalin sa yana raba da shi. Kwanan sa gashi nan ya kusa karewa, yana raba da shi. Kwana na karewa, wallahi ba za a sauraron wannan burin naka ba. Ina ai shikenan. Lokaci yayi sai ka koma ga Allah. Shi yasa malamai suka ce idan kana so ka gane ya duniya za ta zama idan ka mutu, to ka kalli sanda wani ya mutu kai ya kaga duniyar ta zama. Sanda wani ya mutu wani gurma ba san ya mutu ba, harkoki ake ci gaba da yi, to kai ma haka zaka zama, kuma kowaye kai kuma ko me ka zama a duniya. Sanda zaka bar duniya wani gurma ba ta kai aiki ba, sabga aiki ballantana mu a zamanin yanzu ma da muka zo imanin ya zama wani iri. A inda aka san kan ma in aka ji ka mutu wani gurin ba ma kula zai ba, au ya mutu eh shikenan, an manta da kai, an ci gaba da aiki, an ci gaba da harka. So da haka bayan Allah kai kokari, kai tanadi kai shiri don mutuwa. Yawwa, kai tanadi kai shiri don mutuwa. Imam Abu Isa Tirmidhi ya rawaito wani hadisi wanda salsala hadisin aka karbe shi daga Sayyidi Abi Hurairata, Allah ya dade shi. Shi kuma yace Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce badiru bil a'mali sab'an hal tantaziruna illa faqaran munsiyan aw ginan mudugiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufnidan aw mautan mujhizan aw ad-dajjala fa sharru gha'ibun yuntazar aw sa'atu fa sa'atu adaha wa amaru. Allah kiyaye mu. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ku yi gaggawan ayyuka dan ga waɗansu abubuwa nan guda bakwai. Shin akwai abin da kuke sauraro face talauci mai sawa a manta da mutum ba? Ka lura in dai kana raye cikin abubuwan nan da manzon Allah ya jero, to duk kana sauraron su ne. Ko dai wata rana a jarrabe ka.

rashin abun duniya a jarrabe ka da rashin abun hannu shi yasa manzon Allah yace hal tantazuruna shin akwai abin da kuke saurara illa faqaran face talauci da idan an kaddara zai same ka munsiyar wanda yake mantar da mutane eh za manta da kai auginan ko kuma wadata mudagiyan wacce take sa shi shigi da ketare iyaka kazan wani in an bashi dukiya din fadin ka fada zai ji ya ji fadin kai ya ji girman kai ya ji fadin zuciya.

ana mu ba aduna su malam masu annisatar da su daga wutar jahannama yake cewa da su ku ne dai da gumakan ku ake nufi waɗannan ababan bautawa din da kuke bautawa annabi Isa zuwa iya kira ku akan ku daina bautar gumaka gumaka da kuke bautawa ita tuwa ne aiko da me da duwatsu ko da sarana din da su wata din su za a jefa su cikin wutar jahannama dan su kara narka ku su kara kona ku kaga kun bautawa mu kuma yazo yana kona ku ga ji wani bala'i mala abinda ka bautawa wuta zaka ga akwai masu bautar wuta sune mutanen Iran wuta suke bautawa ka kuma wuta ce za ta babbaka su to haka za a harhada su amma fa Uzairu kaga Uzairu wa Isa ibn Maryama da Isa dan Maryamu mubaduna anin nari ababan nisa tarwane gabarin shiga wutar jahannama ai ma'ana ba za su shiga wuta ba wa baqiyatul alihati fiha amma shauran allolin ku ba da kuke bautawa duk gaba daya mallan duk auta za su sa kai hatta shamsu wal qamaru har rana da wata wal asanamu har gumakan ku finnar duk wuta za su sa hatta ranan nan Allah in ya gama aka tashi bindige ta za a harada ta soka ta wutar jahannama wata Allah ya gama haka Allah ya rubuta kayansa duk wasan nan da kuke ganin a doran kasa an gane kadarka duk wuta za a jefa su mallan ba da kirare za a kona in jahannama ba ai da sun ji sauki da sun ji dadi an gane ita tuwa kai karfe karfe ka san dutse ya fi karfe haka Allah ya ba mu labari dutse za a narka an gane dubbala in dutse duk karfin dutse wuta ta fiye narka shi za ta yi to wannan dutsen kuma shi zai rinka zama ice da za a babbaka in wutar jahannama kaga sun je sun bauta kuma duwan su ko ba haka bane sun bauta rana da wata rana ma dutse ce dutsen da ya fi duniyan nan nan da bai tafi duniyan nan ba da rana ba ta saka ga duniyan nan ba zaka ganin ka dakan ka duniya in tsirci akan rana falaki ne kato da ya fi duniyan nan haka kamaru dutse ne duk gaba din sallar zai danna sautu jahannama ta'ziban dan azabtar da li'abidiha masu butarta dan azabtar da masu butar waɗannan ainihin gumakan yuqalu ana cewa hazal ladhi haka za ringa fada musu fa su yan wutar hazal ladhi abattumu waɗannan sune ababan da kuka bautawa waɗannan sune ababan da kuka bautawa huwa la'ana to yanzu sababu ihraqikum sune sababun kona ku su kuka bautawa so kuma su za su kona ku sune kudandana azaba me yawa an gane me girma ina ganin budan tsaya anan guri ne da ya cancanta tsaya ko kuma mu karasa kai ina da yawa inda za mu tsaya din saboda na tawo da wasu littattafai da nake so in nuna muku wanda sharhohi ne ga su na tawo da su ina ganin budan tsaya anan din nan ma ya mutahi wa kad hasalat iddatu muhawalatin sabon karatu ne dan gaba ce in muka shige ta ba za mu samu wajen tsaya ba ina da dan tsayi shi ma nan guri ne da ya kamata mu sa aya didde ci gaba ne da sai rinka kawo ma cewa al'ada kafirai Allah ya ba mu labarin sa cikin alqur'ani al'ada kafirai fa fitika kokarin su kawar da dukkan wanda suka amsa kiran Allah suka amsa ainihin wato kiran annabin Allah sai kokarin su sun kawar da su daga biyayya ga Allah mallan ita ce al'ada kafirai har ta nada da na yanzu al'adan munafikai an gane fasigai al'ada su kenan har yau har gobe ina ganin me ya tsaya anan wajen saboda ainihin wato wani shi ma littattafan nan da na tawo muku da shi diddai hikimar yada addinin Allah ibo musu mala hikimar yada addinin Allah saboda ba dan komai ba littattafan nan da kuka siya wanda suke cikin albidayatu fi dalil ilmi wannan kenan guda 12 nan to duk ana kawo sharhohin su saboda yanzu ne ya kamata wanda muke abokan karatu mu dukuna da islamiyoyi to koma koya yara irin wannan littattafai yanda za ka koyar da irin wannan littafai mallan ba za ka iya gamsuwa ka fahimta ba tunda karatu ne dunkulalle da za a dora yaro shi ma sai nan gaba sai a ƙara fasa mar da Allah ana ganewa to kaga da buƙatuwar kai kanka da za ka koyar din ka samu sharhohin su ina ba da an gane in baka da sharhohin su za ka dan wahala wani jigon an kiyaye da kyau ko to za ka dan wahala wani jigon wajen sharhohin to alhamdulillahi shi dai wannan bawan Allah Wahid bin Abdulsalam bali Allah ya saka mu da alheri jama'a ina nan da rai yana nan da rai dan siriri mallan kamata ba fullata ne haka yake ina fata an gane kuma sa'ana ne dan najin bai fara shekara ɗaya girman ba kamar yadda in ka duba tarihin sa an gane a cikin al-ali al-bahiyya in kana da ita sharhi ne na sahihul adab al-islamiyya wanda baka taba yin sa a masallacin mu wannan ina nan da rai kwana suke suna karatu ya zabura da daliban sa mallan suna tattace mana ilmai an gane sahihai a gabatar da shi zuwa ga al'umma taqribu sunna baina dayil umma an gane shawaran nan da albani ya bayar aikin da albani yake mallan irin wannan kokari suke yi to sharhohin nan a yanzu aka gane da guda 7 ko guda 8 ina jin guda 4

wanda har yanzu ban gansu ba, kuma ina ta ba su shawara dan Allah su tuba, dan yanzu haka tun an yi su, mu muna tsohon ilimi ne, dan Allah ana ganewa ne kyau ko to kun gansu isali wai mutun daga farko tuko abu tun daga farko a'a ashe ba nan bane ka gansu ma'ana na aqida tuko kun ga wannan na aqida ne yace albidaya akwai albidaya fi ilmil aqida wanda na ga muku arkanu sittin din nan an gane su ya kawo mana wanda wajibi ne sanin imani da arkanu sittin kwaya da yamba ga imani da yi badan wuta ne mutum su ya kamata ka fara koyawa yaranka to kun ga ya kawo wannan na fara sai durratul farida fi sharhil bidayatil aqida fil aqida an gane ta wannan bawan Allah kenan wannan ana ce mar gashi nan ya sunan malamin da yayi abi yusufa muhammad bin daha daga baya sai naga wannan yafi bayani sosai kuwa shi wannan ita hafu zawil uqulur rashida din ga gani abinda sa nake saye kowa da irin salan bayanin sa wani sai ya kara wani ka karu da wasu hujjojin da babu a wancan dukkan su zamanin su daya dukkan su daliban wahida abdul salam wali ne amma yayin gabatar da salo da jawabi wani zai yi salan da wani yafi na wani haka lamarin yake da Allah ana ganewa in ka gaba ka da hali mallake dai kawai shikenan in kana da hali da mallake su kamar yadda ni haka nake dan na da hali da mallakan su nake ita hafu zawil uqulur rashida bi sharhi albidaya fil aqida na'iman bin ali musa wannan yana da kyau dan yafi kawo ayoyi sosai da yawa sai wannan alkalimatus sadida shi wannan a yanzu haka akwai shi a kasuwar shi kuma sharhu albidaya fil aqida na khalid bin mahmud aljuhani shi kuma wannan bawan Allah yafi samarizing yafi takaitawa sai yasa in zaka sai wata take takaitacciya wannan tafi dan shi wannan yafi takaitawa kuma yakan yin salo na yin tambayoyi na kamar misali abinda ake nufi jama'a koyar wannan an gane abinda ake nufi da rabbani ka zamo malami rabbani ma ma'ana malami rabbani inji imamu al-buhari yace shine allazi yurabbin nas ala sugaril ilmi qabla kibariha shine wanda yake tarbiyantar da yara kanana yake tarbiyantar da mutane akan kananan karatu tukun kafin aje manyan karatu wannan sune wanda Allah yake yabon su ar-rabbani ne kenan da Allah yake yabon su a qur'ani ana ganewa to wannan yana da wannan salan da yake sharhin da yake a takeice yake in ya gama kuma zai kero tambayoyi ma'ana idan an zo an sawa yara islamiyya wannan littafin sun haddace shi to kuma akwai yan aji na gaba ba mamaki sai a sa musu wannan sharhin kuma haka ake dan Allah ana ganewa a sharhoyin za ga akwai tambayoyi idan an gama akwai tambayoyi wannan in ka ce ai ni duk ban da halin da zan sai shauran sai wannan ya wadatar da kai dan Allah kuna ganewa wannan aqida kenan sai fiqhu shine akwai ta anan wajen ita ma ita ce bidayatul mutafaqi yace mata a yanzu ka in zaka saye ta mutaninta ne irin babba irin wannan dubu da yake saye ta sai yasa ka saye wannan din a dunkule ni a gani na yafi dabara yafi shawara 2200 in ko zaka saye ɗaya ɗaya kun so zaka ce zaka saye zaka kashe 5000 akalla domin ita kanta mutanin wannan din dubu da yake saye ta akwai kananan ku je ku siya su kuma 250 ake sa ha kun yaba yaran ku kanana wanda za su yi karatun ita mattanin wannan din mai fadi suka yi shi mai hadda kwa ba haka a yanzu haka akwai shi 2000 ake sayarwa ita ko kanananta an gane ita ce markaɗan din fiqhu ne na ga muku ina koyawa matan aure a makarantar nan a nan masallacin asabar da lahadi muna yi shine littafin da muka fara a wancan makaranta ina jin zamu dawo mu ci gaba da yanan din in Allah da nan ta dai istihara tsakani da Allah an gane ba mamaki zamu dawo sai mu sabi dai din ana ran alamar din da muka ce zamu dawo littafi ne da ya kamata kowa in dai zaka koyi fiqhu ka fara da shi jama'a ina gaya muku ne wallahi wannan nayi ne dan duniya su ji al'umma su sani su ma nan wani bai sani ba an gane dai yanzu abokin karatun nan namu da zai koya muku ainihin nahawun nan shi wallahi bai san littafin nan ba yau kuma shekara 6 da sadanta ka gani to me dan na sanar da shi ai na karu ko ilimi ya yadu nace ka same ta dan a cike kamata ka zabi littafin da za ka koya mutane yace wallahi malam ya shi ya ganin ta sai ya dauka wai ta fike huce sai ya dauka ta fike huce shi kuma yanzu ya fi san lura bi ka gare ne kin ko to ka gani irin wannan akwai wanda yana ne yanzu bai sani ba hanyar da za a sanar da shi ai guidance din sa an gane ya je ga littafin da ya kamata ya fara sani dan ya hada karatu nan da nan wannan yana da kyau to ita wannan bidayatul mutafaqqih din malan daliban sa sun sata a gaba da yi mata sharhi ina da sharhin ta wajen guda biyar ina fatan an gane ina da ainihin adillatu shi dai ayman din nan wannan bawan Allah ayman yana da gogari shi ya fara mata adilla wanda idan kun koya wa yara ita bidayatul mutafaqqih din idan an gama wannan littafi ya kamata a fara koya yan aji na gaba sai a dauko adillatu sunanta adillatu bidayatul fiqhi ita kawai dalili kawai zai kawo ma
na Qur'ani ko na hadisi dalilin wannan fikihu kawai abin da yake nan sifili daya ne an gane ban ganshi bane amma ina da shi an gane tittikeke ne shi kansa ya wajin 1500 amma san da muka sai shi 1500 muka ran gaskiya an gane sannan shi din da ya ayman din sai yayi raudatu bayan yayi adilla sai raudatul mutanazzihi fi bidayatil sharhu bidayatil mutafaqi sifili hudu ce akwai mai sifili biyar da aka kawo an gane dirka dirka ne sai ya fadada inda zai kawo dalili inna alqur'ani da hadisi da maganganun malamai dan Allah ana ganewa da kyau ko eh to shikenan sai wannan bawan Allah Khalid nan da nake gaya muku sai wannan ita kuma to ni ina ganin ka sai wannan ya wadatar da kai ita kuma at-tawsiqu li bidayatil mutafaqi min kalamil a'imma wannan tafi kowanne sharhin kyau sifili bi ce ita ma sama da shekara 5 na siye ta a naira 900 muka siya yanzu ta kai wajen 2000 da wani abu amma ka siya duk tsadarta dan duk tafi shauran shi wannan yadda yayi duk fikihun da malamin nan ya kawo anan duk fikihun da ya kawo to zai gaya ma ga ayyuma dinnan guda hudu sun tafi akai ko in guda ɗaya ne ya tafi akai sai yasa yace mata at-tawsiqu li bidayati min kalamil ayyuma zai ainihin mata dajiya ne da ƙara samun aminci a ranka shine ma'anar tausiko daga zantuttukan magabatan nan namu Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi'i Imam Ahmad in fikihun nan Imam Ahmad ne kadai ya tafi a kansa zai ce wannan wifaqan li Ahmada hilafan li salafa yayi kokarin nan Malik an gane ko duk kyau zaka karu sosai ita ma yayin da zaka koya yara fa ba haka zaka koya musu ba bidaya kawai zaka koya musu ba ruwan su sai nan gaba aji za a rinka yi sai sa Allah ka gina mana masallacin mu da makarantar mu an gane ina wannan burin Allah ya sa da ranmu da lafiyar mu idan Allah ya gina mana muka samu makarantar nan ku za mu zauna da ku mu gayyace ku a zo a koyar da yara addinin Allah gangare a koya musu irin wannan littattafan aji haka ya kamata a yi shine kamar da na ga muku nan bidayatul mutafaqi nan kuma sai a fara da adillatul ko bidayatul mutafaqi ko nan kuma a tafi at-tawsiqu haba malam muna sa ran a reni yara da za su taso da ilimi mai kyau duk wannan yana da kyau ana gane ma in ka samu wannan tawadatan ita ma kwanaki an kawo ta amma ban sani ba yanzu ko ta ka san ilimin sa to sun yi bidaya akan ilimin hadisin kaga wannan ita ce sharhin sa الشرح النفيس لمتن البدايه في علم مصطلح الحديث dan Allah ana ganewa ita ma tana da kyau wannan kuwa da kake gani ita kuma albinaya fi sharhi albidaya fi ulumil balaga ilmin balaga wanda in Allah ya sa da rai da lafiya din malam gida da zai koya muku tunda babi ne na loga an gane bayan da gama nahwu akai sarhu lalle ya kamata shiga balaga to shi ma wannan akwai ta tana na ɗan karama ce akwai ta anan din fa diddai akwai ta cikin bidaya dinnan guda 12 to wannan sharhin ta ne wannan dai Khalid bin Mahmud al-Juhani din shi yayi takaitaccen sharhi ne yanda nan da nan zaka fahimce yasa ma al-bidaya fi sharhi al-bidaya fi ulum al-balagha malan da nake duba a sheni ha guda biyu na siya bayan na siya ta na manta la na siya da na ƙara ganin ta sai na ƙara siya ka gansu ha guda biyu da nake cewa kai ne baran lallalubo wai sharhin nan na wannan littafi guda nawa na mallaka ne wanne ne ba inda su jiya naje ne ta kwakwakulo su sai naga kaga hagu da bi ne da ni to ka gan su kenan wannan kuma ka ganta gayatul ma'mul fi sharhi al-bidaya fi al-usul malum usul al-fiqh shi kuma ilimi ne shi ma mai zaman kansa wanda sai da shi zai saita ka fahimci fiqh in ba ka bane karanta al-qur'ani ka karanta hadisan annabi yake musu faskarar da babu sai ka fahimci abinda ba haka magabata suka fahimta ba kai kage da zamu koyi ilimin nahun nan to ilimin usul mahe mun je mun koya shi kuma kage malam ado malam inda zai ba mu lokaci ya san shi kage malam awala ga hicin a zaune ya san ilimin usulul fiqh an gane domin ya zauna da malam ado ya goge ya fahimci ilimin usul da ilimul qawaidi shine wanda na manta ban dauko muku ba kowanne malami akwai inda ya kware ya bu fahimta ku je ku liƙe masa sai ku banci wannan ilimin shi ilimin usul in baka da shi to ba za ka iya sanin ba fahimta kaga qur'ani ko hadisan annabi yake ta ban kaura ilimin usul ne da ilimul qawaidi za su saita ka duk malamai sun yi su malam an rubuce su to shi ma akwai bidaya sai ya kamata mu koya ƙananan yara ko wanda yanzu zai fara karatun shi ya kamata a samu ku in kun haddace sai a dauko sharhohin shi ma nan ya fara da ina duk kyau sharhin an gane ku ta wajen malam Ado ku ta wajen malam Awul malam za su koya muku kaga su ma da buƙatuwar dan gaba su ba da lokaci a zauna a dirasa ai karatu mai kyau an gane da za a fahimce shi dan in baka fahimce shi ba to in ka dawo alqur'ani yake ta ban kaura wajen fassara wajen fahimtar fiqh kana gabatar da shi kana ainihin fahimtar da al'umma ba haka Allah yake nufi ba haka annabin Allah yake nufi ba
kun ga wannan kenan, kun ga wannan shi ma khulasatul bahiyya ce akwai a cikin nan din.

0: shi kuma barkadaddan tarihin annabi aka yi mana da ya kamata a koyar da yara ba sai ka girma ba ka faɗi tarihin annabi sai ya ce wannan ai babu shi ƙarya akai wa annabi babu shi idan Allah ba kare da kana wahala ba to barkadaddan fiqhu safar barkadaddan tarihin da ya kamata yara tun daga haihuwar annabi har rasuwar annabi duk shekara shekara ta farkon annabi sai ya ce ma ga abin da ya faru ga annabi guda kaza ne dan tambaye ka kai wai shekara ta farko bayan hijirar annabi me ya faru ga annabi sai ya ce ma guda 21 ne duk sai ya jiro masu bai kamata a ce yaran mu mun gina su akan haka ba sun san annabi sani sosai an gane tun daga haihuwa tun daga aiko annabi shekara 10 da yayi a Makka zuwa shekara 10 da yayi a hijira mallan duk zai tattake ma wannan masala duk zai kawo mu a dunkule idan ka fahimta kai haddace sai kuma ka tafi sharhohin su shi ma wannan an masharihi an kifa akan sa da sharhi wajen guda biyar akwai agasanin nadiya ban dauko shi ba ina da shi akwai al-anharun naqiya sifili ɗaya ne ban dauko shi ba ina da shi akwai isadil bariya da ita muka koyar dan kwanan nan muka sauke littafin nan anan nan rinji da Allah ana ganewa da isadil bariya din da ita ne amfani saboda na ga muku Sheikh Abdul Jani yana takaitawa a sharhin koyar da wanda yafi takaitawa dan nan da nan gashi an mun sauke an gane wannan shine alwafi sharhi ne sifili uku ne gaskiya yafi kowanne fadadawa kana buƙatar cikakken sharhi da yayi bayanin wannan nukudodin wannan zabi ɗaya din an gane to ka tafi zuwa wannan yasa an ka mallake wannan baka mallake wadancan bayayi in kana da hali din mallake su kamar yadda na ga ma kowa da usulubin sa kowa da irin jawabin da yake shi kansa wannan zaka ga yana tsakuro maganganun wadancan tunda abokai ne an gane duk tare suke duk suna nan da rai wannan a yanzu haka akwai shakan suwa alwafi bi shari'a al-khulasatul bahiyya ita kanta mattanin khulasa din a yanzu haka akwai karamarta kusiya ku gaya wa yaranku ku koya wa yaranku asiya a koyar da yan islamiyoyi sun kawo kanananta dan yara akwai babbatta me haduka ba dan najin na neman wanda ba ni da su yanzu da na hango ina da sharhohin guda 7 an gane sai na gano ba ni da sharhohin guda 5 guda 5 ne yanzu ba ni da sharhin su albidaya fil mirasi albidaya fi ilmi tajwidi albidaya fi ulumi alqurani sai albidaya fi nahwun nan da za ku sa albidaya fi sarfi duk da bukatun mu same su duk da ina littafai da dama wanda duk sharhin wadannan ne da Allah ana gane amma shi wannan ai takaita mana zasu an kiyaye da kyau ko kaga ai mun samu me mun samu bulgatul majalisi ba yayin da na yi fafuta kare da zan sharhin wannan littafin ba an gane shi ba yanzu wanda zai koya muku ba shi da bukatun sharhi amma yana da littafai ne da dama na nahwu amma in ba haka ba in an gama shi sai a sa wannan sharhin na tabbata sun yi na tabbatar Allah kurin zuwa mun ne bai ba amma na tabbatar Khalid ibn Mahmud Jani yayi to shine ina tambaya kaga ce ai akwai na mirasin kuma duk shine yayi Khalid ibn Mahmud al-Juhani shi yayi albidaya fil mirasi wajibi ne musan mirasi musan gado a dunkule akwai shi anan din
1: Alhamdulillah karatun littafin Silsilatul Mufsidatul Qulub kenan kuka saurara a cikin shirin makarantar hadis daga bakin Sheikh Abubakar Salisu Sharfadi daga nan mita 93.1 Arewa Radio.

0: Musamman wannan shiri da suke daidai na yanzu na wannan muhawarar nan. Muhawarar nan tun a bara ta kasance a bar karfafawa yara matasa gwiwa.
1: Sunana Maman Karimu. Alhamdulillah, muna jin daɗin shirye-shiryen su ko yaushe. Kusan ma ita nake ji. Gashi kuma shirye-shiryen su komai yana yi lafiya. Kalau ba wata matsala. Alhamdulillah, muna musu fatan alkhairi. Allah ya ƙara ingantawa a yi shekaru dubbai ana yi.
2: Sunana Sala Adamu Ahmad. Daga nan Zuro. Alhamdulillah, Arewa Radio ta yi tasiri gaskiya a cikin al'umma ta fannin wayar da kan al'umma, faɗakarwa, duka dai nishaɗantarwa gashi nan.
3: Allah, kowane irin shirye-shirye kika fi so?
2: Yawa, kamar shirin kundin fasaha, fitilar mata da sauran dai shirye-shirye ma masu ƙayatarwa duk dai gasu nan.
4: Assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Aisha Bala Dogon Tela daga Gyaɗi-Gyaɗi Zaria Road. Ko da yaushe ina tare da ita, ina jin shirin mu tattauna. Dan ni kuma yana ƙayatar da ni da wannan wa'azin da mallam yake. Ubangiji ya ja da ran su ma masu yin shirye-shiryen. Allah ya ƙara musu basira da daukaka.
5: Sunana Aisha Abubakar Bangoso. Babu abinda zamu cewa Radio Arewa tun daga ran da aka kafa ta zuwa wannan lokaci da za ta cika shekara 10 daga kuwa, sai fatan alkhairi. Mun karu sosai, akwai shirye-shirye masu ƙayatarwa musamman labaran nan na safe. Dan ni gaskiya duk wani gidan radio an ba labaran Arewa na saurara ba, bana jin daɗin labarai kuma ba na gamsuwa don sahihin labari. Ina neman labari da an ce ma ai an yi kaza an yi kaza, in ce a ina aka faɗa, inda aka ce a wata gidan rediyo ne daban ta ani, inda ba Arewa na jawanar labarin ba, gaskiya ba na yadda da shi. Ga akwai shirye-shirye masu ƙayatarwa sosai kamar sharhin nan da kuke yi na bayan an yi labarai, a yi sharhi, mutum ya faɗi ra'ayinsa, labarin da ya burge shi, a me yake so ya ƙara a kan, ko ya ɗan yi sharhin bayanai. Gaskiya wannan ma yana ƙayatarwa sosai, kuma mutane sun ilmantu sosai. Dan gaskiya Arewa Radio ta karɓi fiye da yadda ba ku azzaki. Duk inda ka shiga a gari za ka ji ana zancen Arewa Radio, don da yawa mutane ba wai ni ba kawai, mutane za ka ji suna cewa labari, in kana son sahihin labari ka tafi Arewa Radio. Gaskiya shirye-shiryen ku su tarihin annabawa. Fatan Allah ƙaro shekaru masu yawa da basira da fasaha dukkan ma'aikatan Arewa Radio.
6: Sunana Maryam Abdullahi Ungwa Ofa Nasarawa. Ina yi mata fatan alkhairi da fatan ci gaba fiye da yadda take.
3: To kuma wani irin shirye-shirye kika fi saurara?
6: Shirin mu tattauna da magada annabawa. Ina sauraron su sosai kuma ina ilmantuwa sosai, ina nishadantuwa.
7: Salisu dan Asabe Dirmawan Bibeji. Na farko dai ni Allah ya yi ni tun ina karami, tun mahaifinmu ina raye, ni mutum ne mai jin radio sosai. Har ina tafiya wasu jihohin domin harkan nema ma, amma bana rabuwa da radio. Ga Arewa Radio ta wuta warware dukkan wata takaddama. Labaran zaka ji su kai tsaye komai abin da ke faruwa. Wani labarin ma a yanzu da ke dan kama BBC daga bayan jina hai ma na gama jin labaran a Arewa, kuma sannan zan ji BBC su ba sun kawo rahoton suna buga wani abin, kuma ba za ka ji ba. Da gaskiya muna alfahari da ku. Allah ya ƙara muku ɗaukaka.
8: Ku ci gaba da kasancewa da Arewa Radio tare da ni Ibrahim Yunusa Jilawa da kuma abokiyar aiki Fatima Musa Ramadan Sharda, domin jin mu ɗauke da wani sabon maudu'in a gaba.

Wata gobara ta kone fiye da rumfuna 70 na wucin gadi a kasuwar Kingsway dake kan titin Murtala Muhammad a nan Kano. Gobarar ta tashi bayan karfe 11 na daren da ya gabata, inda ta bazu a sassan kasuwar kafin jami'an kashe gobara su samu nasarar kwace wukanta. Hukumar kashe gobara ta jihar Kano ta tabbatar da faruwar al'amarin, yayin da mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwar Kingsway Salisu Muhammad ya shaidawa Arewa Radio cewa har yanzu ba a gano musababin tashin gobarar ba. Wakilin mu Nura Haruna Modi ya rawaito cewa 'yan kasuwar sun taru a wurin cike da jimami, yayin da suke tantance irin asarar da suka yi. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya yi gargadi mai tsauri ga 'yan bindiga, masu garkuwa da mutane da masu daukar nauyin ayyukan ta'addanci, inda ya bayyana cewa duk masu barazana ga zaman lafiya da tsaron kasar za su fuskanci cikakken hukuncin doka. A cikin jawabin ranar demokradiyya da ya gabatar a ranar Juma'a, shugaban ya ce damar da ake baiwa masu aikata laifuka su mika wuya ba za ta ci gaba da kasancewa a bude har abada ba. Ya ce wannan dama ta mika wuya ba za ta kasance a bude har abada ba, kuma ba za a nuna jin kai ga waɗanda ke kasuwanci da jinin 'yan Najeriya ba. Shugaba Tinubu ya kuma yi gargadi kan siyasantar da matsalar tsaro ko danganta aikata laifuka da wata kabila, duk da ci gaba da damuwar da ake ta yi wanda yake akan kalubalen tsaro da kasar ke fuskanta. Shugaban kasa Bola Tinubu ya buƙaci matasan Najeriya su ci gaba da zama a kasar tare da bayar da gudunmawa wajen bunƙasa ta, yana mai tabbatar musu da cewa makomarsu tana da tabbas. A cikin jawabin da ya gabatar na ranar demokradiyya, shugaban ya karfafa matasa gwiwa da su gina sana'o'insu da burinsu a cikin kasar. Ya kuma ce gwamnatin sana aiwatar da manufofi da shirye-shirye domin magance matsalolin da 'yan kasa ke fuskanta, ciki har da matsalar karancin wutar lantarki da ta dade tana addabar kasar. Har ila yau dai, shugaban kasa Bola Tinubu ya sanar da bayar da lambobin yabo na kasa ga wasu 'yan Najeriya da suka taka muhimmiyar rawa a gwagwarmayar tabbatar da demokradiyya, musamman a lokacin rikicin siyasar 12 ga watan Yuni. A cikin jawabin da ya gabatar da safiyar yau, shugaban ya ce waɗanda aka zaɓa domin karɓar lambobin yabon sun sha tsangwama, ɗauri, gudun hijira da sauran ƙalubale wajen fafutukar tabbatar da mulkin demokradiyya a ƙasar. Waɗanda aka karrama sun haɗa da lauyoyi, 'yan jarida, masu fafutuka, masana da kuma jami'an soji, waɗanda Tinubu ya ce sun sadaukar da kai matuƙa domin dawo da mulkin farar hula a Najeriya. Haka kuma an sanar da bayar da lambobin yabo ga waɗanda suka mutu ga Dr. Otta Nwankwo da kuma Ben Charles Obi, yayin da tsohon mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro Kanal Samba da Suke mai ritaya ya samu karramawa saboda rawar da ya taka a gwagwarmayar 12 ga watan Yuni. Shugaban Tinubu ya ce za a fitar da cikakken jerin sunayen waɗanda za a karrama a cikin kwanaki masu zuwa. Gwamnatin jihar Niger ta buƙaci mazauna jihar da su kwantar da hankalinsu tare da ci gaba da harkokinsu na yau da kullum. Tana mai ƙaryata rahotannin da ke cewa 'yan bindiga sun mamaye Mina da wasu al'ummomi a jihar. A cikin wata sanarwa, kwamishinan yaɗa labarai da wayar da kai na jihar Obed Nana ya ce jihar na cikin aminci da tsaro, kuma tana cikin yanayin da ya dace a yi harkokin koyo da koyarwa. Ya bayyana hakan ne yayin da yake mayar da martani kan rahotannin da ke zargin an kai hare-hare kan wasu makarantu tare da sace ɗalibai, almajirai da malamai, lamarin da ya haifar da fargaba da kuma rufe wasu makarantu na dan lokaci. Gwamnatin ta tabbatarwa shugabannin makarantu da mazauna jihar cewa an ƙara tsaurara matakan tsaro a fadin jihar domin kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma. Gwamnan jihar Kogi Ahmad Ododo ya sake jaddada niyyar gwamnatinsa na kawar da ayyukan ta'addanci da sauran laifuka a fadin jihar bayan wani mummunan hari da aka kaiwa al'ummar Iluke da ke karamar hukumar Kabba Bunu. Gwamnan ya bayyana hakan ne a lokacin da ya kai ziyarar jajantawa al'ummar yankin a ranar Alhamis. Yayin da yake jawabi ga mazauna yankin, gwamna Ododo ya jajanta wa iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a harin, tare da tabbatar musu da cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Ya kuma yabawa rundunar soji, sauran hukumomin tsaro, masu sa kai da mafarauta bisa jarumtaka da sadaukarwar da suke yi wajen tabbatar da tsaro a fadin jihar ta Kogi.
Shugabannin jam'iyyar APC na jihohi sun yi kira ga mambobin jam'iyyar da su yi amfani da sauran kwanaki 28 da suka rage na rijistar masu kada ƙuri'a ta dindindin domin yin rijista da kuma samun tiket katin zabe na dindindin. Shugabannin sun yi wannan kira ne gargashin inuwar kungiyar shugabannin APC na jihohi a cikin sanarwar da suka fitar bayan taron su na farko da aka gudanar a Abuja a ranar Alhamis. Da yake gabatar da sanarwar ga manema labarai a wani taron manema labarai, shugaban kungiyar kuma shugaban APC na jihar Lagos Honorable Cornelius Ajilabi ya bayyana kwarin gwiwar sa kan ayyukan yaki da masu tayar da kayar baya da kuma masu garkuwa da mutane da gwamnatin tarayya ke jagoranta. Ya kuma buƙaci hukumomin tsaro da su ci gaba da matsa lamba kan masu aikata laifuka domin tabbatar da zaman lafiya da tsaro a ƙasar. Kwamitin bincike mai zaman kansa da ke gudanar da bincike kan zarge-zargen cin hanci da rashawa da take haƙƙin ɗan adam a hukumar gyaran hali ta ƙasa ya gano matsalar ƙarancin abinci mai gina jiki a tsakanin fursunoni da kuma wasu kurakurai a kwangila ta samar da abinci. Kwamitin ya bada shawarar a ƙara kuɗin ciyar da fursunoni na kullun daga naira 750 zuwa naira 3000. A cikin rahoton da ya mika wa ministan harkokin cikin gida Olubunmi Tunji Ojo, kwamitin ya ce karancin kudaden gudanarwa da kuma zargin cin hanci a tsarin samar da abinci sun taimaka wajen yaduwar matsalar karancin abinci mai gina jiki a gidajen gyaran hali. Kwamitin ya kuma gano wasu tsare-tsaren gudanarwa da ke haifar da cinkoso a gidajen gyaran hali tare da kira da gaggauta aiwatar da sauye-sauye a tsarin gidajen gyaran hali na fadin kasar nan. Shugabar hukumar 'yan Najeriya mazauna kasashen waje NIDCOM a Bike da Biri Erewa ta yi Allah wadai da sabbin hare-haren kyamar baki da ake kaiwa 'yan Najeriya Afrika ta Kudu, tana mai cewa ya isa haka. Da take magana a shirin siyasa na Politics Today na gidan talabijin na Channels, Dabiri Erewa ta bayyana hare-haren a matsayin abin takaici, tana mai cewa manyan hukumomin gwamnati ne za su yanke shawarar matakin da gwamnatin tarayya za ta dauka kan lamarin. Ta yi wannan bayani ne a daidai lokacin da wasu 'yan Najeriya 258 da rikicin ya shafa suka isa Lagos a jirgin kamfanin Airpeace. Ana sa ran dai za a yi musu rijista, gwajin lafiya da samar musu da masaukin wucin gadi kafin su koma su haɗu da iyalansu. Ana shan labaran ne daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na mita 93.1 a zangon FM.

0: karfe 12:30 agogon Najeriya ne jihar Kamaru da Chadi. Yanzu kuma labaran zai dora inda zamu tsallaka kasashen getare. Fadar masarautar Thailand ta sanar da mutuwar gimbiya Bajrakitiyaba Mahidol, tana da shekara 47 a duniya bayan da ta shafe sama da shekara 3 cikin doguwar suma. Gimbiyar ta fadi ne a watan Disamba na shekarar 2022 yayin da take motsa jiki tare da karnukanta, kuma tun daga lokacin ta kasance a asibiti likitoci sun danganta rashin lafiyar ta da wata mummunar matsalar bugun zuciya da kuma wani nau'in kwayar cuta ta mycoplasma ya haifar wanda ya shafi zuciyar ta. Gimbiyar dai ita ce babbar iya ga sarki Maha, kuma ana kallanta matsayin ɗaya daga cikin fitattu kuma kwararru na 'yan gidan sarautar ta Thailand. Mutuwar ta na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da nuna sha'awa kan batun wanda zai gaji sarautar ta Thailand a nan gaba.
1: Yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci.
0: Darajar naira na ci gaba da daidaita idan aka kwatanta da dalar Amurka ranar Laraba a kasuwannin canjin kuɗi na hukuma da kuma na bayan fage. Bayanan babban bankin ƙasa sun nuna cewa farashin musayar kuɗi a kasuwar canjin kuɗi ta Najeriya ya rufe a kusan naira 1,360 da .55 kan kowace dala, idan aka kwatanta da naira 1,359.50 da aka samu a baya. Aka kuma sabon farashin hukuma na ranar 10 ga watan Yuni ya kasance kusan naira 1,360.55 kan kowace dala. A kasuwar bayan fage kuwa an riga musayar dala kan tsakanin naira 1,400 zuwa naira 1,405.
1: Saurari labarin wasanni.
0: Kasar Koriya ta Kudu ta fara gasar kofin duniya da nasara bayan ta doke Jamhuriyar Czech da ci 2-1, duk da cewa an fara cin ta kafin daga bisani kuma ta yi nasarar dawowa ta lashe wasan. Koriya ta Kudu dai za ta kara da ɗaya daga cikin kasashen da ke karɓar bakuncin gasar, wato Mexico, a ranar 18 ga watan Yuni, yayin da Jamhuriyar Czech za ta fafata da Afrika ta Kudu a ranar. Sauraro da haka ne muka zo ga ƙarshen labaran na ƙasa da nake tari, amma kafin mai sallama ga maimaicin kanun su. An ji cewa gobara ta lalata sama da shaguna 70 a kasuwar Kingsway da ke nan Kano. Tinubu ya gargaɗi 'yan bindiga da masu ɗaukar nauyin ta'addanci da su miƙa wuya ko kuma su fuskanci hukuncin doka. Kwamitin bincike ya gano matsalar karancin abinci a gidajen yari yayin da ya nemi a ƙara kuɗin ciyar da fursunoni. A ƙetare kuma an ji cewa wata gimbiyar Thailand ta mutu tana da shekara 47 a duniya. A madadin sashen labarai da al'amarin yau da kullun na mita 93.1 Arewa Radio, sai Sandra Kaura da ta tattara labaran tsaf kamar yadda aka ji su. Khadija ta Abdullahi Yahya ta sada da ku, ni Khadija Nasiru na karanto nake cewa ci gaba da kasancewa da Arewa Radio mita 93.1 a zangon FM.
2: Arewa Radio.

0: Iyalina Abin Alfaharina.
1: Mai sauraro, barkanmu da kasancewa tare a cikin shirin Iyalina. A yau za mu rankaya ne cikin birnin Daba, wato Kano, inda za mu tattauna da al'umma akan yadda suke da ƙwarin gwiwar tattaunawa da abokan zamansu akan komai na rayuwarsu ba tare da fargaba ko jin ɗar ba. Sunana Fatima Gali Sadiq.
0: Iyalina,
2: Iyalina
0: su ne komai a kai.
2: Farin ciki na abin alfaharina.
3: Akwai wani abu da kake ganin cewar mai daɗi ko akasin haka zaka iya tattauna da mai ɗakinka a tare a rufa juna asiri?
4: Babu wani abun Allah ya yarda wanda nake ganin ba zan iya zuwa in tattauna shi tare da matana ba, ko da wata hatsaniya misali ko wani abun ya faru. Allah ya kiyaye, ba fata ake ba. Ya faru da ni a waje wanda bana so wa'ansu mutane su sani, to zan iya zuwa in faɗa mata abu kaza ya faru da ni. Amma ina so mu taru mu haɗa kai mu rufa juna asiri. Ina sa ran za ta rufa mu asiri sosai ko insha Allah.
5: Sunana Murtala Sani Musa. Akwai amma fa ba ta rufa asiri ba. Kamar yanzu idan na je na yi abin rashin gaskiya haka, in na zo na faɗa mata za ta iya zuwa ta je ta faɗa a ƙawarta, kuma kin ga ta tona min asiri.
6: Sunana Muhammad. Akwai abubuwan da za ka tattauna, akwai kuma wanda ba za ka tattauna da ita ba. Wani abu da ya same ka a waje, akwai abin da ba za ka gaya mata ba. Ko kuma in ka samu wasu maƙudan kuɗi, ba za ka gaya mata ba, musamman ma adadin. A in ka faɗa ka jo galo wa kanka.
7: Zan iya tattaunawa da shi kowane akan abu, akan misalin kamar in na samu kuɗin zan ce mishi gashi wannan kuɗi misali na business na samu da yawa, ya kake ganin zami? Shin dai ya fuskance ni, nima na fuskance shi, ba wani ɓoye-ɓoye, ya rufa min asiri nima ya rufa mishi asiri.
8: Sunana Salisu Yusuf. Duk gwagwarmaya da nake idan na yi, in na koma gida na kan same ta in ce yau mun buga akan abu kaza, ina preparing din mind ɗinta, saboda ya zama na cewa ko da wani abu zai biyo ba daman za ta ce ya gaya mun. To amma kuma akwai abin da ya shafi al'amari tsakani na da ƴan uwana na jini, wanda wannan abin kusan in ce tsakanin mu ne za mu yi mu tattara mu binne, ba lalle bane sai ta sani, sai dan yi jirwaye da kaman wanka.
9: Sunana Yahaya. Yahaya. Duk abin da ya samu na rashin jin daɗi, tashin farko ina buga mata waya in ce to ga abin da nake ciki, tunda ai ta ce jiki na, in na boye mata to ai ba zai yiwu in boye mata ba, saboda tare muke da ita. Duk wani abu da ya shafe ni na rashin daɗi ko da daɗi, faɗa mata nake.
3: Haji, akwai wani abu da yake ganin na jin daɗi ko na akasin haka da zai faru a waje, ki dawo ki tattauna da mai gidanki, kina tunanin cewar ko kina tsammanin za a tare a rufa juna asiri bai gaya kowa ba.
10: Warai kuwa.
3: Kamar me?
10: Akwai wanda ya yi min abin da ba daɗi a ofis, wanda in normally ne wata za ta ce ta yi dealing da shi ta share, amma ni tun a wurin na kira ya zo ya address na shi ya koma, domin ya zama min abokin zama ne wanda ba fargaba ba tashin hankali, kai tsaye zan gaya mai kuma zai solve min a lokaci, kuma ba ma bari wannan matsalan ta kwana a ranar, za mu warware ta kuma mu kwana lafiya ƙalau ba tare da ɓacin rai ba.
0: Iyalina,
2: Iyalina
0: mafakar rayuwata.
1: Ra'ayi riga, wai Hausawa suka ce kowa da irin nasa. Al'umma kenan da muka zanta da su a cikin garin Kano kan tabbacin ko za su iya tattauna komai tare da abokan zamansu, wato abin da ake cewa mu ci mu cinye mu binne tare.
2: Iyalina,
11: Iyalina,
2: Iyalina
11: farin ciki na
0: abin alfaharina.
1: Bayan mun ji ra'ayoyin, wani magidanci ya bamu labarin yadda suke yi shi da matarsa game da wannan batu.

0: madalla mita 93.1 zangon FM masu sauraro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da rana da fatan kuna cikin koshin lafiya. Yau ga mu Allah ya kawo mu cikin shirin na ƙarshe a cikin rani kuma makon da muke gabatar da shirin mu tattauna. Ga mu ga baba bash mai fashin baki. Baba maraba.
1: To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a masu sauraro, barkamu da wannan lokaci a ranar ta ƙarshe a cikin makon nan a shirin mu tattauna. Muna godiya kwarai da gaske. Kuma dabda in shigo nan akwai mota ta Team Patrol ta ƴan sandan Nasarawa Division da muka haɗu da su yanzu a wani taro a nan kan wato Amina Event Center ko kuma Amani nake so in ci. Dukkan su gabaki daya suka ce baba bash a miƙa gaisuwa da godiyar mu ga Arewa Radio da kuma yi mata murna na cikin cika shekara goma da kafawa. Na ma kuma gurin akwai wani jami'in ɗan sanda da ke zone 1 bangaren intelligence wato Usman Muhammad Abdullahi da ya ce a gaida ta Rasulu mai yabata. Sannan kuma ya ce yanayi wa Arewa Radio murnar cika shekara goma da kafuwa ganin yadda ya ji miliyoyin al'umma suna ta san barka da kuma godiya ga hukumar Arewa Radio da ta fito da kyakkyawan tsari na yaɗa labari a duniyar zamani ta yadda kafofin yaɗa labarai na conventional media da suka haɗa da radio da talabijin da jaridun ɗabi da har ma da social media na kafar yanar gizo da suke ƙoƙarin wato fahimtar da al'umma da ilmantar da su da nishaɗantar da su da kuma yi musu ayyuka irin wanda kafofin yaɗa labarai da suka kafa kan doron tsari da kuma dokoki musamman irin su Arewa Radio da suka tsaya kan dokoki na yaɗa labari. Kuma ni kullum daɗin da nake ji idan na ji an ce Arewa Radio ta tsaya kai da fata akan bin duk wata doka ta broadcasting duk wani broadcasting code da aka sani na dokoki an yadda cewa suna girmama waɗannan dokoki kuma wannan ne yake nuna ƙwarewa da kuma hoɓɓasa na irin shugabannin da Arewa Radio take da su kama ga shugabannin da ake ganin suna bullo kuma mutane suke godiya a kowane lokaci da inda duk aka haɗu da mu yadda kuma ake ganin mu kanmu da muke gabatar da wannan shiri in an gama Arewa Radio ake gani ba

0: abin da ake cewa sai dai mu ce babu abin da zamu muku sai dai mu muku adda. To tabbas sun shigo kuma gefe na akwai wani bawan Allah Bashir Rabiu Bich wanda yazo yau tattaki ma'aikaci ne a Standard Organization of Nigeria wanda yace shi ma yau duk da yana da yar matsala ta rashin lafiya ce amma wannan ba zai hana shi ya kawo mana ziyara ba ya nuna farin cikin sa duba da wannan biki da ake na cikar shekara goma. To mun gode kwarai da gaske da wannan ziyara da Malam Bashir ta kwarana mai suna na ya kawo mana muna godiya kwarai da gaske babu abin da zamu ce sai da mu ce Allah ya kara zumunci. Dace mai yabbata yanzu a halin da muke ciki kokari muke mu gaya wa duniya abubuwan da suke faruwa da al'amuran da suke faruwa a cikin gida da al'amuran da suke faruwa a kasashen waje kuma kullun abin da muke gaya mutane waɗanda ji suka zo arewa radio Sulemana murna duk wanda ya zo da an ce mai fi baka sha'awa lokacin da ka ziyarci baba da Khadija mai yabbata a wannan daki na gabatar da shirye-shirye sukan yi mamakin ganin ba su same mu da ko pencil na dan makaranta na elementary wanda muke amfani barantana a ce an gamu da takardu an gamu da tare littattafai mu ba lawyoyi bane balle ka gamu da dima-dima littattafan nan da ake saukewa a gaban my lord mu abinda muke yi wato kawai muna bibiyar abubuwa ne da abubuwan da suke faruwa a yanzu mu kalli abubuwan da suke faruwa a baya mu kalli abubuwan da za su iya faruwa a gaba fashin baki dama a doran abu uku aka dora shi kai hasashen abin da za a yi gaba ka bada labarin abin da ya faru a baya ka kuma faɗa abin da ake ciki a halin da ake ciki to muna kokari saboda dogon bincike ne da muka shekara da shekaru in an tambaye ni na kan ce binciken mu da muke ba na yanzu bane ba tunda kamar ni yadda nake so in gaya masu sauraro na shafe shekaru fiye da 30 da lokacin da na fara aiki a kamfanin buga jaridun Trial a shekara ta 1931 lokacin da aka bani wata dama aka bani wani shafi na dindindin na musamman wanda a duk sati na kan shiga jerin waɗanda ake ba su irin wannan shafi nake rubutu akan harkokin kasashen waje daga nan duk inda muka aiki a kafofin yaɗa labarai na ɗabi'i nan ma tero da muka taka kenan mun dade muna bincike to amma Allah cikin ikonsa duk abin da muka so mu tuna wanda ya faru sama da shekara dari ma da ta wuce da zaurin mun zo kan shi nan take muke bada labarin shi da kwanan wata da lokacin da shugabannin wata jejeniya ce a inda aka yi ta da yadda aka yi ta da yadda ta kasance in wasu yaƙe-yaƙe ne duk da ka muke tunawa babu abin da muke kallon takarda lokacin da muke gabatar da wannan shiri shi yasa kullum idan na zo gabatar da wannan shiri na kan ce wannan shiri ya ratsa dukkan wasu iyakokin duniya ya tafi turai ya tafi America ya tafi Europe gabaki daya ya tafi yankin Latin America ya tafi gabas ta tsakiya yankin Middle East ya je rusasshe tare da Sweden ya ratsa cikin Africa ya ratsa cikin Asia shi wannan shiri ta fuskar diplomasiya ai tamkar hantsilika gidan kowa ne amma ba komai bane jajircewa da shekarun da aka dauka ana bincike da kuma ilhamu da Allah ya sa halida tun lokacin da muka zo zamu kafa hujja nan take muke kafa hujja kuma duk topic din da muke tattaunawa ban taba sanin maudu'in ba sai na zo na zauna a cikin wannan daki saboda haka ba wani guziri muke tawa da shi a rubuce ba a Allah ne ara mana rana mu tuna abin da muke so mu tuna to mun gode kwarai da gaske abinda zamu ce sai mu ce Allah ya kara wa annabi wasila ubangiji Allah ya ba mu damar da zamu tunani mai kyau wanda zai kasance wata kofa ta dubi ga mabiya waɗanda suke bibiyar abubuwan da suke faruwa a kasashe na duniya da abin da yake faruwa a gida in kin shirya mai yabbata yanzu mai muke da shi a hannun mu
1: masu sauraro barkamu da rana kuma kai tsaye zamu tafi cikin batutuwan da zamu tattauna akai na ji dadin shimfidar da kai na cewa shi shirin babu inda baya lekawa
0: kwarai da gaske
1: yau zamu leka duniyar kwallon kafa ne
0: to kin san idan wani ya tsaya yi tunani sai ya ce to shi ya ga bisa ga al'ada baba ba shi kuwa yakan duba al'amuran da su to shine sai nake gaya wani lokacin da ake kwalla da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal din nan a wannan na European Cup tournament da aka yi na qualifier din nan da ake magana nace musu to ai ita jarida abinda mutane ba su gane ba tana da frontiers tana da iyakoki yadda muke kallon kwallon kafa da sauransu nake ce musu to ai akwai club da yawa da na fara lissafa musu irin su Borussia Dortmund irin su Arsenal irin su Liverpool irin su Real Madrid da sauran manyan club na duniya irin su Manchester United da sauransu sai ke cewa ashe babu ku babur ku a baya ba a duniya na ce to ai ta jarida hantsi ce laka gidan kowane babu inda za ta taba to yanzu duniya kwallon kafan da kike magana me ya faru a cikin ta
1: abin da ya fa
0: daidai maganar batun gasar World Cup ta duniya
1: to kaman nan kake
0: ka tuna baki
1: a daidai wannan gabar da muke ciki masu sauraro an fara kwallon kafa na duniya na shekarar 2026 wanda kuma gasar ta sami ta goma shine a wannan karo inda za a gabatar da ita a yankin Americas wato nahiya Amerika
0: to ina ne a Mexico
1: za a gabatar daga gasar a kasashe kusan uku ne ina tsammanin akwai Mexico akwai Canada akwai kuma ita Amerika
0: ita kanta United States
1: to wannan karan al'amuran gasar ta kofin duniya na kwallon kafa ya zo da wasu cukumurda dan har ana irin abin nan da ake cewa gorin goruba goriya kai gori kenan
0: goriya kai gori
1: kasa wadda take da tutiyar tabbatar da inci ya zamto cewar a wannan karin ta fito hoha
0: ta nuna kasa
1: murarin tana nuna wa duniya cewar wannan yanci fa yana da iyaka shi ko yanci in zai tabbata yanci ba shi da wata iyaka bai kamata a ce yana da wata iyaka
0: inda yanci na gaske ne
1: inda yanci na gaske ne a wannan kadamin da gasar ta cin ta wasan kwallon kafa na duniya zai kasance a Amurka ya zamto cewar Amurka ta gindaya wasu sharuɗa da ka'idoji ciki har da kallafa haramci na shiga wasan ga wasu kungiyoyin wasannin kwallon kafa na wasu ƙasa ko ince ƙasashe ko ta ƙasa da kuma wasu daga cikin ƴan kwallo da suke bugawa club na ƙasashen kana kuma hadda rafuri na guda daga cikin alƙalai
0: na
1: ita na shi wannan wasa manyan alƙalai na shi wannan wasa to kuma wannan ya jawo cece kuce kuma har ya kawo matsin lamba ga shi Gianni Infantino wanda shine shugaban kwallon kafar ko cewar to ina ma'anar ita kanta kwallon kafa wanda ma'anar ta shine sa wani samar da wani dandali da zai hada zumunci ya sa a manta kiyayya da gaba a cikin wasa da irin wannan gasar da
0: ake yi abinda ma ake so mutane su sani ita kwallon kafa tana ɗaya daga cikin wani gudabe da ake inganta diplomasiya a tsakanin ƙasashe da ƙasa na duniya saboda lokacin da aka samu tabarbarewar alaƙa tsakanin Amerika da ƙasar Sin a shekarun baya ba da ɗewa da juyin-juye hali da aka yi wanda su Mao Zedong ko Mao Zedong wanda suka yi wanda ake kira Chinese Cultural Revolution kwallon kafa sai ta kasance kamar wani abu ne da ake ɗauka wanda ake amfani da shi dukan ta maular kada ka da kafarka abokin gabar kai da ka da kafarsa to shi ma wannan abun diplomasiya ne tunda akwai lokacin da aka yi abun nan da ake kira ping pong diplomacy lokacin da aka samu irin wannan
1: kiki kakaɗin
0: ita Amerika da ita Sin ba a magana ba a gamu cici amma da aka shirya sai masana suka ce ta fuskar diplomasiya kwallon kafa ta kan ba da haɗin kai saboda haka a wannan lokacin su ba kwallon kafa suka yi wajen sake sabunta alaƙa daga tsamar da suka shiga a lokutan baya sai kasance cewa to a sai masana suka kalla nau'in diplomasiya baya da limitations na iyaka za a iya amfani da kwallon kafa za a iya amfani da basketball za a iya amfani da badminton zai amfani tracker mullet duk akwai abubuwa da yawa su baseball irin wanda ake America da sauransu to saboda

0: inda ta rada dugo ta rasa yadda da kai ba a san abin da zai sa maka shakku saboda ita ce harka kawai da babu ruwanta da addini ko kabilanci ko wani yare in dai an zo magana ta kwallon kafa musamman ma wannan gasa da ake magana cewa ta duniya kuma musamman ma a karo na farko da a lokacin sa gasar ta tashi daga kasashe 32 zuwa kasashe kusan 54 to dole ba zai so ya samu tsaiko ba dan babu yadda zai yi ne dole sai an yi masa hakuri an yi masa uzuri amma lillahi wa rasulihi gasar da za a fafata musamman ma a wannan kasa Amurka da kasar Mexico da Canada za su karbi bankunci bakunci sun sha bamban da sauran gasar da ake faro da ake fafatawa a baya saboda haka ko kaka aka samu tsaiko ko aka samu wani kalubale kafin a kalubalanci kasar Amurka an kalubalanci shi shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya to kaga ba zai so haka ba babu yadda zai yi ne tunda abu ne an riga yanzu gasar da za a yi shekarar 2034 an riga an ba da kasar cewar a kasar Saudiya za a yi to zai yi wahala yanzu ya zama cewar hukumar kwallon kafa ta duniya ta zo ta janye wannan batun da ta riga ta yi sai dole tsare-tsare ne ake yin sa ba yanzu batun shekara 8 shekara 12 da ta gabata an riga an tabbatar cewar wannan shekarar ga kasashen da za su yi shekarar 2030 an tabbatar cewa kasar hadda kasar Morocco a nan yankin mu na nahiyar Afirka suna daga cikin kasashen da za su karbi bakunci da kasar Uruguay lokacin gasar take ciga shekara 100 saboda haka akwai abin da idan ya zo daga baya babu yadda za a yi dole sai an yi hakuri da shi amma dai tabbas na san cewa abubuwa ne wanda ba za su yi wa mutane da yawa dadi ba wannan gasar da za a fafata
1: bayan haramci na shigar wasu kasashe akwai batu na sai da tikiti an sha dauki ba dadi da kai ruwa rana akan shi batun sai da tikiti.

0: Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka ga labaran Kano a yau na yau Juma'a kenan 26 ga watan Zulhijja shekarar 1447 bayan hijira 11 ga watan Yuni shekarar 2026 miladiya ni ne Haruna Ahmad Bultuwa Wata gobara ta kone fiye da shaguna 70 na wucin gadi a kasuwar Kingsway dake kan titin Murtala Muhammad a nan Kano Gobarar ta tashi bayan karfe 11 na daren jiya tunda ta bazu a sassan kasuwar kafin jami'an kashe gobara su samu nasarar shawo kanta. Hukumar kashe gobara ta jihar Kano ta tabbatar da faruwar lamarin yayin da mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwar Kingsway Salisu Muhammad ya shedawa Arewa Radio cewa har yanzu ba a gano musabbabin tashin gobarar ba. Wakilin mu Nura Haruna Mudi ya rawaito cewa 'yan kasuwar sun taru a wurin a cike da jimami yayin da suke tantance irin asarar da suka tafka. Mai martaba a sarkin Kano Muhammad Sunusi na biyu ya kira ga shugabannin yankin Arewa maso yamma da su daina dogara da alƙawura kawai su koma daukan matakai da za su kawo sauyi na zahiri wajen yaƙi da talauci rashin ingantaccen ilimi da kuma raunin tsarin kiwon lafiya da yake jawabi a wurin taron tattaunawa kan manufofi da aka gudanar a Kano sarkin ya ce da dama daga cikin al'umma har yanzu suna cikin matsanancin hali duk da tsawon shekaru ana gudanar da shirye-shiryen agaji da ci gaba ya gargadi jama'a ba za a samu ci gaba ba sai an samu shugabanci na gaskiya a nasu bangaren wanda ya wakilci mataimakin shugaban kasa Kashim Shatima mataimakin shugaban majalisar dattawa Barod Birin ya kira da buloda tsarin tallafin yara na kasa da baki wato na kasa baki daya domin tallafawa iyalai masu rauni da inganta walwalar yara haka kuma wakilin asusun UNICEF Wafad Said ta buƙaci a ƙara ƙarfafa shirye-shiryen kariya na zamantakewa yayin da gwamnatin Arewa maso yamma suka yi alƙawarin ba da fifiko ga rage talauci tare da faɗaɗa shirye-shiryen walwalar jama'a Babban kwamandan hukumar Hisba ta jihar Kano Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya gargadi waɗanda za su ci gajiyar shirin auren gata na gwamnati cewa ba za su iya raba auren su ba sai an gudanar da kansu a gaban hukuma da yake jawabi yayin wata ziyara da yake hukumar yaki da cutar kanjamau ta jihar Kano inda ake gudanar da gwajin lafiya ga masu shirin yin auren Malam Daurawa ya ce gwamnati na sa ran auren rakin za su dore saboda dimbin kudade da aka kashe wajen aiwatar da shirin ya bayyana cewa gwamna Abba Kabir Yusuf ke daukar nauyin ma'aurata 1,500 inda duk ma'aurata za su samu tallafin sadaki jarin kasuwanci kayan amfanin gida da kuma kayan abinci a cewar sa duk ma'aurata da ke neman rabuwa za su fara fuskantar zaman sulhu ta wani kwamitin Hizba kafin a yi la'akari da batun sakin To karshen labaran Kano a yau din kenan wanda ni Haruna Ahmad Bultuwa na karanto akwai labaran kasuwanci da misalin karfe 3 da misalin karfe 4 kuwa akwai labaran kasashen itari a ci gaba da kasancewa da Arewa Radio
1: Gagaraga sai tashar Hausa Zalla mita 93.1 a zangon FM
2: ti ana ganin cewar Amurkar wannan karin ta zo da abinda bai yi wa mutane da yawa dadi ba musamman ma masoya shi wannan wasa na kullun kafa saboda dan karin tsadar da aka sa tikiti yayi gabanin lokacin da za a fara wasan sai kuma daga baya kuma aka ga wasu abubuwa sun zo sun canja da sauransu to shi kuma wannan koya kuka kalli abin
3: eh shi ma wannan kalubale ne babba saboda akwai da dama wanda su ba sa kallon kowace irin gasa sai gasar cin kofin duniya akwai su misali daga jihar Kano jihar Lagos duk da babu Najeriya mutum zai dauki jakarsa kawai ya tafi kasar Amurka ko Canada ko Mexico
4: saboda
3: shi ya kalla to dole idan aka ce an ƙara kudin tikiti ba zai yi wa mutane dadi ba tunda akwai kungiyar magoya baya na kallon wasan kwallon kafa na duniya su ma tun a baya sun jagoranci har zanga zanga an yi akan cewar akan ya za a yi a rage wannan tikiti na kallon gasar cin kofin duniya to abu ne dai da aka riga tunda an riga an fitar babu yadda za a yi shi kuma yanzu haka gasar cin kofin duniyar nan da za a fara ta duk tsadar da tikitin zai yi za a je a kalla saboda abu ne sai shekara hurhudu ake yin sa ba abu ne na yau da kullum ba kuma da yawa zaki ga misali kasar Afirka ta kudu yau za ta fafata wasanta wanda da yawa magoya baya banda ita gwamnatin kasar ta banda wanda suke zauna a kasar Amurka ko Mexico ko Canada akwai wanda ta kanasgon da gwamnati ta ɗebe su ita za ta ɗauki tikiti za ta siya a jihun gwamnati to kaga wanda za su siya din ma'ana dai dai ku su ba yawa ne da su ba sai irin waɗannan wanda nake ga maka wanda suka ci suka ta da kai wanda yanzu zaka tashi daga jihar Kano ka je ƙasar Amurka har a gama gasar cin kofin duniya kana kallon kowane wasa kuma idan an tashi daman gaskiya mutane ne wanda suka isa su din idan ba haka ba zai zama na ko irin waɗannan wasanni da ake fafata wanda muke kawowa zaka ji an ce maka tikiti na kallon wasa guda ɗaya kawai idan ka lissafa shi a kudin Najeriya daga naira 70,000 zuwa abin da ya sama misali ka saba zuwa filin wasa na Sana Abacha ka kalli wasa a naira 500,000 a ne maka magana cewa duk wasa zaka zare kudi sama da naira 70,000 kudin Najeriya kuma ba wasa ɗaya ba akalla zaka iya siyan na wasa 19 kungiyarka da za ta fafasa a gida to gaskiya abu ne daman ana da shi ba wai babu bane ba ni magana tsadar tikiti gaskiya wannan ba abu ne wanda ya kamata ai korafi akan sa bajiya tunda wanda suka isa ne zasu
4: yi
2: to muna godiya AA Chiko
3: ai ajiya bari mu koma mu dawo nan Afirka ai ban tafi ba maganar alƙalin wasa da ake ta korafi akan sa
2: Umar Arhan
3: eh kwarai da gaske wanda akwai batutuwa da dama shi ma ana danganta shi da batutuwa da dama wanda shi wannan alƙalin wasa Umar Abdulkadir Atan a shekarar da ta gabata ma'ana kakar da ta shude shine alƙalin wasan da yafi kowane alƙalin wasa gogewa da ƙwarewa daga nahiyar Afirka
2: asalin ƙasar Somalia
3: shine alƙalin wasa yau ko a jihar Kano aka ce ka zama gurzan alƙalin wasa ya kamata a dube ka ya zama na cewar ba Najeriya ba magana ake ta nahiyar Afirka shine alƙalin wasan da yafi kowanne gogewa a shekarar da ta gabata ma'ana shine gurzan alƙalin wasa to hana shi wannan dama na gasar cin kofin nahiyar Afirka yana da batutuwa da dama na farko ki dauki sunan nasa Umar Abdulkadir Atan wanda ya fito daga ƙasar Somalia kuma tunda aka kirkiri ƙasar Somalia ba a taba yin alƙalin wasan da zai jagoranci gasar cin kofin duniya ba
2: sai wannan kai
3: sai akan sa shine alƙalin wasa na farko da ya shiga kundin tarihi da ya busa gasar cin kofin duniya ba a taba yi ba a ƙasar Somalia sai akan sa kuma kamar yadda na faɗa cewa shine alƙalin wasa gwarzo na shekarar 2025 afwan shekarar da ta shude ma'ana wacce kakar da ta shude kuma ya samu tsaiko ne wanda immigration ne suka fara basa wannan tsaiko na ƙasar Amurka wanda kuma dole yana ji yana gani ya hakura da gasar cin kofin duniya sannan shi Umar Abdulkadir Atan ana danganta shi da cewa yana daga ya fito daga wani bangare ne da 'yan ta'adda suke tunda kin ga Somalia yanzu magana ake yi ta tarabi kasashe biyu kuma bangaren da ya fito shine bangaren da ba a yarda da shi ba
2: to amma ya fito daga guri yana nufin shi shi ma irin haka yake
3: haka za a dauka haka za a dauka
2: haka Amurka ta dauka ko haka
3: ita Amurkan haka za ta dauka ai ko a bayani shi shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya Gianni Infantino yayi magana cewa magana ce da ta shafi ta ƙasa da ƙasa baya sanye magana akai kuma musamman ma batun da ya shafi tsaro amma wannan batutuwan guda biyu karke dada kan kiraga ga sunansa Umar Abdulkadir Atan kuma ya fito daga ƙasar Somalia

0: insha Allah ake kyauta.
1: Amin.
0: Mita 93.1 AA Chiko kenan daga sashin mu na wasanni inda taya mu fasa yadda al'amarin suke musamman ma na ita wannan gasa ta cin kofin duniya na gasar kwallon kafa ta shekarar 2026.
1: Kaji amma idan AA ya gama nasa ta fuskar yadda
0: kai kuma zaka kalla ta diplomasiya.
1: Diplomasiya. To idan kika duba duk abin da ya zama shine batu da ya zama kaya a makogaran Amurka shine batun yadda Iran take gasawa Amurka da Isra'ila aya a hannunta. Duba da wannan yakin da ake magana ya kawo tsaiko mai girman gaske ga dukkan wasu diplomatic objectives, wasu bukatu ta diplomasiya daga ɓangaren Amurka. Saboda tattalin arzikin kasar Amurka ya kai ga wani kadami da yanzu ba daɗin tafiyar ake ji ba. Gashi Trump ya sake sabunta declaration ɗinsa na yaƙi, har ma yake cewa a daren yau da za mu shiga za a kai wa Iran mummunan hari. Kuma wasu abubuwa ne waɗanda yake Trump ɗin ya fito fili yana cewa su fa yanzu abin da suke so ya zamanto sun gace dukkan wata dukiyar mai da Iran ta mallaka da kuma duk wasu ma'adinai nata da resources ɗinta da albarkacinta. To kin ga abin wannan World Cup ɗin ya zo a daidai wani lokaci da America take so ta diverting ɗin attention ɗin ƙasashen duniya, ta karkata tunanin ƙasashe na duniya. Da ana maganar sisfa, maganar tsagaita wuta, maganar sasanci, wanda a lokuta da yawa a cikin wannan shirin na ɗora shakku a kan cewa ba abu ba ne wanda duniya za ta rike shi a matsayin suna da aminci da tunanin cewa America da gaske take. Kullum abin da nake faɗa nakan ce maganganun da suke fitowa daga bakin Trump daga labbansa ba abin da yake tabbatacce da wamami a cikin zuciyarsa ba ne. Kullum nakan faɗa in an ce zai yi haka, ya ba da wa'adi kaza, ya yi wa'adi kaza, ya ba da tsoro kaza, ya yi barazana kaza, nakan ce Trump ƙarya yake. Har ma nake cewa yana da kyau a ba shi kyautar Nobel Peace Prize ta makaratar duniya. Na faɗa a cikin wannan shirin. Yanzu idan kika duba za ki ga batun maganar ƙwallon ƙafar nan ai inda diplomasiya ta shigo. Idan muka kalli yadda aka faru wannan yakin, Birtaniya ta ce ba yakin Birtaniya ba ne kamar yadda Keir Starmer ya faɗa. Faransa ta ce wannan yakin bai shafi bukatunsu ba. Duk ƙasashen nan waɗanda ba su mara Amerika baya ba, da yawansu da manyan da ƙananan suna cikin target ɗin Trump ɗin da yake so ya yi abin nan da Bahaushe yake cewa kaza ku ce kan dami. Dama jiran wannan lokaci yake ya nuna ya baza ƙwanjinsa. Kuma kamar yadda ake magana, kamar yadda AA ɗin ya bada misali, da dai ba don shi abin da Infantino yake jin tsoro ba, ai shi abin da yake gudu kada ya yi wa wasu manyan ƙasashe laifi. To saboda haka maganar shi ne ita FIFA ai tana da cikakken ikon da za ta sake rishe da lallan ƙwallon ƙafan ma gaba ki da tunda ya zo a tsakiyar ƙadamin da ba a ga miciji tsakanin wata ƙasa da wata ƙasa. To idan aka gani za ki ga cewa abu ne wanda yake shi ta wannan hukumar ƙwallo ta FIFA a yadda aka saba ganin ta, kuma kamar yadda aka riƙa shugabancin tun a can baya, ai za ki ga kullum suna nuna wa duniya cewa su ba waɗanda za su ɗauki ɓangare ba ne tsakanin wata ƙasa da wata ƙasa ko batun abin da yake da alaƙa da karɓar bakuncin wannan wasa na gasa na World Cup da ake magana, kama ga ƙasar da za ta karɓi bakunci, kama ga venue ɗin, guraren da ake selecting gurare-gurare a cikin ƙasa inda ake buga ƙwallon ƙafa. To abubuwa da yawa da in suka zo irin wannan sukan zo a cikin tsaka mai wuya. Dan shi yanzu a matsayinsa na shugaban FIFA ai shi yake cikin tsaka mai wuya kamar da yayi ciko yake nuna. To kin ga anan shi kuma Donald Trump so yake amfani da batun magana hosting din World Cup din domin ya kare jirkita lamuran diplomasiya waɗanda dangantaka ta yi tsami tsakanin Iran da Amurka. Kuma wannan ba wani abu ne ba idan shi yana ganin wata hanya ce wadda za a koya wa Iran hankali ya gane cewa batun maganar ƙwallon ƙafa da shiga gasar ba zai taɓa canja tunani da aƙida da buƙatu irin na gwamnatin Iran ba, da kuma tunani na jagororin juyin juya hali. Wannan wani abu ne wanda zai ƙara musu ƙaimin ɗaukar mataki fiye da wanda suka ɗauka a ba. Kuma duk wani abu da yake da alaƙa da sabuwar barazanar da ake da ɓarkewar yaƙi, abinda mai kallon diplomasiya zai ce me yasa sai yanzu why now, yayi ne kawai domin ya ga cewa ya mutsa al'amura. An kawo wani yanayi da za a dinga ganin cewa abubuwa ba za su tafi yadda ake so ba. Amma duk da wani abin da Trump ɗin yake ta baya ƙarƙashin ƙasa, Amerika ya sani suna ɗanɗana kuɗa su ta fuska wannan yaƙi da ake duba da ɗimbin asarar daki.

0: tsani shi yaki tsakanin mai karfi da mai rauni tsakanin mai karfi da mai karfi tsakanin mai rauni da mai rauni babu wanda zai yaki yace bai asara abu uku ba sai kai asarar albarkatu sai kai asarar makamai sai kai asarar kudade da sauransu saboda haka shi yanzu Trump ai ya zama wani abu a diplomasiya ake kiran shi Achilles heel wato kaman wani karfan kafa ne na hana ruwa gudu a daidai yadda duniya take tafiya ganin cewa ya zama off balance baya kan turba yadda yake tafiya to shikenan bari ya kai naushi da hagun bari ya kai naushi da dama shi ya ma fi shago ma fara iya naushi saboda haka in aka tsaya aka duba su dai a yadda abin yake amfani da kwallon kafa domin a hukunta mahukuntan Iran amfani da kwallon kafa domin a musanta su a duniya ta fuskar diplomasiya amfani da kwallon kafa domin a gora kansu da wasu kasashe waɗanda suke gani Iran ta musu cikas ba zai canja manufa da aqida da dukkan wasu buri da su jagororin jiwon jihali suka sanya a gaba su cimma burinsu babu abin da zai canja Iran scope and operations inta yadda suka tsara abin su ba canjawa yake ba gara ma shi Trump da abin da ya faɗa abin da yasa ni ba na kallon abin da gaske in ma ya faɗa gobe zai canja da yace a daren yau za a kai wa Iran mummunan hari bai taba ba da irin wannan wa'adin ba da yake cewa a whole civilization will die tonight za mu a shafe Iran daga doron kasa wanda ya tuna baya da abin da Trump ya furci yaga kuma karyewar furcin Trump din da kasa aiwatar da barazana yanzu ma idan yayi kamata ke da wucin babu abin da zai iya barazana ce kawai
1: Allah ya kyauta mita 93.1 akwai wata sanarwa kafin mu tafi ga tattauna batutuwa na kasashen ketare wannan sanarwa kuwa ta shafi dalibai masu rubuta jarabawar share fagen shiga jami'a wato jam akwai jarabawa da ake kiranta UTME mop up examination wanda ita wannan jarabawa ce za a yi ta ta ba cike gurbi ba mop up waɗanda suka samu akasi jarabawa ta tsere musu to am sake saka wata rana ta daban
0: wanda za a yi kore da gaske domin su bujiro su zo daidaito akan gabar da suka rasa
1: yauwa in wancan lokacin ya tsere an sake ita hukumar ta jam ta sake shirya wani lokaci ta sake fitar da wata sabuwar rana kuma rana ita ce rana asabar 13 ga watan nan da muke ciki
0: wato asabar nan mai zuwa
1: asabar mai zuwa jibi kenan idan Allah ya kai mu dan haka ake bukatar dukkanin dalibai ko iyayen dalibai ko masu ruwa da tsaki da dalibai da wannan al'amari ya shafe su da su je su bincika santocin su cibiyoyin su dan sanin ina ne cibiyoyin da za su je su zana ita wannan jarabawa kuma wannan jarabawar ta shafi waɗanda suka rubuta jarabawa tsakanin 16 da 25 ga watan Afrilu da ya gabata 16 da 25 ga watan Afrilu daliban da suka rubuta wannan ya kamata su rubuta wannan jarabawar ya zamto cewa ta tsere musu to su ne aka sake sa musu wata sabuwar ranar
0: a wannan sabon tsarin
1: ran asabar 13 ga watan yunin nan da muke ciki
0: jibi kenan
1: jiban Allah ya kai mu wannan dama ce domin da ita hukuma ta jam ta samar dan ta sharewa waɗannan dalibai da suke da korafin tsautsayi da isame su a baya jarabawa ta kire musu to ga dama dan haka makarantu iyaye masu ruwa da tsaki da dalibai da daliban kansu muna fata sun ji kuma za a yi azama a bincika ko a bibiya a ina santocin da za a rubuta ita wannan jarabawa zai kasance Allah kuma ya bada sa'a to madalla masu sauraro yanzu za mu tsallaka mu tafi ƙetare ƙetaren inda tukunya ta daudumi kusan irin dumin da aka somo wannan yaki tun a farko 28 ga watan Fabrairu kuma wannan ya jawo abubuwa da yawa ciki har da sake hasala farashin man fetur a duniya wanda ba bakon abu bane sai dai mai ta'adda ko
0: Allah kawo ƙarshen
1: to amma menene ya kawo yanzu kowace bangare ya bursunawa idanansa toka ba sani ba sabo babu zancen an taɓa wani zama ko ana kan wani zama ko ana da niyyar fatan samun sulhu yanzu ya zamto cewar kawai yi min ne in maka ka ce kule ne kawai in ce cas me yasa
0: to abinda yake kawo idan muka duba furucin da mahukuntan Iran suka yi lokacin da ake gwabza wannan yaki su dama sun faɗa wa duniya basu bar kowa a cikin rashin sani ba cewa duk wannan rarrage banda Amerika take ta sanya wutar ci su kuma sun riga sun faɗa cewa in yakin yakin in barin yakin yakin idan yin yakin abinda suke faɗa kenan saboda ayi gadar zare ci suka ganta an haɗan ɗana musu wannan gada saboda duk abinda Amerika take faɗa babu sincerity of purpose mana babu kyakkyawan niyya da aniya a ciki saboda su dai kamar yanda na sha faɗa magana ta tana tabbata gaskiya saboda su abinda suke nunawa abinda Amurka take so ta yi abinda Amurkan take so Iran din ta yi abinda ba zai taba sabuwa bane bindiga arwa saboda ni na faɗa a cikin wannan majalisi nake cewa in dai Amurka da Donald Trump sun dogara da batun cewa lalle sai an yi matsin lamban da ya kai Iran matsayin karbar dukkan wasu kunshin yarjejeniya irin wanda Amerika ta gindaya to Iran ba za ta taba yadda ba ɗaya daga cikin su anan shi watsi da mallakar makamin kare dinki duk wannan abun shi ya kawo yakin nan ya kasa tsayawa sannan kuma su ma da yake sun san at the back of their mind a kokon zuciyarsu ita Amurka din da Isra'ila gabaki daya ai su dama sun san ba da gaske suke ba sannan kuma nake cewa duk wata yarjejeniya da za a kulla inda da Isra'ila a ciki to ba za a taba mutunta wannan yarjejeniya ba Isra'ila sun an yi sun gani a lokutan baya lokacin da aka yaki da yan Palestine da Gaza da abubuwan da suka faru babu wani kunshin yarjejeniya guda daya da Isra'ila ta tabbatar da ta inganta ko ta mutunta wannan kunshin yarjejeniya.

Mita siya sa Indo Uku dan Uhud ay Ariwa Radio. Karfe Uku, agwagwan Nigeria, Niger kamar da Chadi.

0: labaran kasuwanci.
1: To a labaran za ku ji cewa rumfuna sama da 70 sun kone a kasuwar gwanjan kayan daki dake Kano. Majalisar dattawa ta amince da karin wa'adin watanni uku domin ci gaba da aiwatar da bangaren ayyukan raye kasa na kasafin kudin shekarar 2025. Yawan gangar danyen mai da Najeriya ke hakowa ya zarce kimar da kungiyar OPEC take bance a watan Mayu shekarar 2026. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a labaran kasuwanci na yau Juma'a 26 ga watan Zulhijjah shekarar 1447 bayan hijira wanda ya daidai da 12 ga watan Yuni shekarar 2026 miladiya. Ga labaran tare da ni Haruna Ahmad Bultuwa. Wata gobara ta kone fiye da rumfuna 70 na wucin gadi a kasuwar Kingsway dake kan titin Murtala Muhammad a nan Kano. Gobarar wadda ta tashi bayan karfe 11 na dare da ya gabata ta bazu a sassan kasuwar kafin jami'an kashe gobara su samu nasarar shawo kanta. Hukumar kashe gobara ta jihar Kano ta tabbatar da faruwar lamarin, yayin da mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwar Kingsway Salisu Muhammad ya shaidawa Arewa Radio cewa har yanzu ba a gano musabbabin tashin gobarar ba. Wakilin mu Nura Haruna Mudi ya rawaito cewa 'yan kasuwar sun taru a wurin cike da jimami yayin da suke tantance irin asarar da suka tafka. Gwamnatin jihar Kano ta sanar da cewa tana duba yiwuwar kafa a kamfanin jiragen sama a mallakin jihar a wani bangare na kokarin bunkasa tattalin arziki da inganta harkokin sufuri domin sauƙaƙawa masu zuwa aikin hajji. Gwamna Abba Kabir Yusuf ne ya bayyana haka yayin da yake ganawa da alhazan jihar Kano a birnin Makka na ƙasar Saudiya. Gwamnan ya ce na aka samu nasarar kamfaka wato kafa a kamfanin jiragen saman zai taimaka wajen faɗaɗa harkokin kasuwanci, sauƙaƙa zirga-zirgar jama'a da kayayyaki, tare da ƙarawa jama'ar damar samun ƙarin kuɗaɗen shiga. Ya ƙara da cewa gwamnatin jihar na ci gaba da shirin duba tabbatar da cewa zai kawo ci gaba mai ɗorewa da kuma amfani ga al'ummar Kano baki ɗaya. Wannan mataki na daga cikin tsare-tsaren gwamnatin jihar na bunƙasa tattalin arziki da samar da ƙarin damarmakin ci gaban al'umma. A nan kuwa an buƙaci mazauna jihar Kano da su rika kai rahoton gine-gine da ake zargin an yi ba bisa ƙa'ida ba ko kuma ayyukan gine-gine da aka gudanar ba tare da izini ba. Yayin da tawagar kwamitin karta kwana na musamman ke kara kaimi wajen yaƙi da kare dokokin tsara birane. Umarnin ya biyo bayan wani sabon zagaye da aka gudanar a Ista Bypass inda aka rufe kusan gine-gine 50 karkashin wani shiri da ake walakabi da Operation Show Your Document, wato nuna takardunka. Shugaban kwamitin kuma Director General na hukumar kula da taswirar harkokin ƙasa na jihar Kano Kangis Dr. Dalhatu Aliyu Sani ya ce an umarci masu kadarori da abin ya shafa da su gabatar da takardun mallakar filaye da kuma izinin gini domin tantancewa. Ya kira ga mazauna jihar da shugabannin al'umma da kungiyoyi daban-daban da su marawa shirin baya ta hanyar kai rahoton duk wani aikin gini da suke zargi da rashin an yi shi ba bisa ka'ida ba yankunan su. Sai da ya gargadin cewa kwamitin ba zai lamunci rahotannin ƙarya ko waɗanda aka gabatar da mugun nufi ba. Mai martaba Sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biya kira ga shugabannin yankin Arewa maso yamma da su daina dogara da alƙawura kawai, su kuma ɗauki matakai da za su kawo sauyi na zahiri wajen yaƙi da talauci, rashin ingantaccen ilimi da kuma raunin tsarin kiwon lafiya. Da yake jawabi a wurin taron tattaunawa kan manufofi da aka gudanar a Kano, Sarkin ya ce da dama daga cikin al'umma har yanzu suna cikin matsanancin hali duk da tsawon shekaru ana gudanar da shirye-shiryen agaji da ci gaba. Ya gargadi cewa ba za a samu ci gaba sai an samu shugabanci mai gaskiya. Ana sa a bangaren wanda ya wakilci mataimakin shugaban kasa Kashim Shatima, mataimakin shugaban majalisar dattawa Barau Jibril ya kira da bullo da tsarin tallafin yara na kasa baki daya domin tallafawa iyalai masu rauni da inganta walwalar yara. Haka kuma wakiliyar asusun kula da karanin yara na majalisar ɗinkin duniya UNICEF Wafa Said ta buƙaci a ƙara ƙarfafa shirye-shiryen kariyar zamantakewa, yayin da gwamnonin Arewa maso yamma suka yi alƙawarin ba da fifiko ga rage talauci tare da faɗaɗa shirye-shiryen walwalar jama'a. Darajar naira na ci gaba da daidaita idan aka kwatanta da dalar Amurka a ranar Laraba a kasuwar canjin kuɗi na hukuma da kuma da bayan fage. Bayanan babban bankin kasar CBN sun nuna cewa farashin musayar kuɗi a kasuwar canjin kuɗi ta ƙasa ya rufe kusan naira 1,336.55 a kan kowace dala, idan aka kwatanta da naira 1,359.50 da aka samu a baya. Haka kuma sabon farashin hukuma na ranar 10 ga watan Yuni ya kasance kusan naira 1,360.55 kan kowace dala, a kasuwar bayan fage kuwa an rika musadala kan tsakanin naira 1400 zuwa naira 1400 da naira 5. Majalisar Dattawa ta bayyana cewa ba ta da alaka da kalaman da aka danganta ga Sanata Adams Oshimole, inda aka bayyana kamfanin mai na kasa NNPC a matsayin kungiyar masu laifi. Bayanin ya fiye bayan wani kuduri da shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawa Femi Bemedile ya gabatar a zaman majalisar na jiya Alhamis. Mataimakin shugaban Majalisar Dattawa Barau Jibrin da shugaban marasa rinjaye Abba Moro tare da wasu sanatoci sun bayyana cewa kalaman ra'ayin Oshimole ne na kashin kansa, kuma ba su wakiltar matsayin Majalisar Dattawa. Da yake mai da martali, Oshimole ya ce furta kalaman ne sun zo sakamakon tsokanar da aka yi masa, yayin da yake ƙoƙarin kare martaba da mutuncin 'yan majalisa. Ya kuma nuna shirinsa na bayar da haƙuri idan har Majalisar Dattawa ta ga ya dace a yi hakan. Majalisar Dattawa ta amince da ƙarin wa'adin watanni uku domin ci gaba da aiwatar da bangaren ayyukan raya ƙasa na kasafin kuɗin shekarar 2025, inda aka matsar da wa'adin daga ranar 30 ga watan Yuni zuwa 30 ga watan Satumbar shekarar 2026. Matsayar ta biyo bayan wani kuduri da jagoran marasa rinjaye a Majalisar Dattawa Tahir Mangune ya gabatar tare da goyon bayan shugaban masu rinjaye na Majalisar Opemi Bamedle. Sun bayyana cewa jinkirin wajen saye da samar da kayayyaki da kuma aiwatar da ayyukan ya kawo tseko ga aiwatar da kasafin kuɗi, duk da cewa an saki kuɗaɗe masu yawa ga hukumomin gwamnati. Yan majalisar sun lura cewa ayyuka masu muhimmanci da dama sun kai mataki na gaba wajen aiwatarwa, kuma suna buƙatar ƙarin lokaci domin kammalawa, tantancewa da kuma biyan kuɗaɗensu. Sun yi gargaɗin cewa idan aka bari wa'adin ya ƙare ba tare da ƙarin lokaci ba, hakan na iya kawo watsi da wasu ayyuka tare da asarar kuɗaɗe. Majalisar Dattawa ta ce ƙarin kuɗin ya shafi ayyukan raya ƙasa ne kaɗai, kuma an yi shi ne domin inganta aiwatar da kasafin kuɗi, tabbatar da amfani da kuɗaɗen gwamnati yadda ya kamata, da kuma kaucewa tangarɗa ga shirye-shiryen gwamnati da ke gudana. Tsohon shugaban kamfanin mai na ƙasa NNPC Miley Kyari ya ce yayin mamakin sammacin kamashi da kwamitin kula da asusun jama'a na Majalisar Dattawa ya bayar a cikin wata wasiƙa da ya aike wa kwamitin jiya Alhamis. Kyari ya ce tun farko ya sanar da 'yan majalisar cewa yana kasashen waje domin jinya, saboda haka ba zai iya halartar zaman ba. Ya ji da cewa rashin halartar sa ya samo asali ne daga matsalar rashin lafiya bayan kurin hana gudanar da bincike ba. Ina mai alkawarin ba da cikakken haɗin kai ga kwamitin. Kyari ya kuma ce ya bayar da shawara amsa tambayoyin kwamitin a rubuce. Ina mai cewa bai san da wata gayyata a hukuma ba sai bayan da ya samu labarin umarnin da aka bayar na bayyana a gaban majalisa. Karfe 6 wato karfe 3 da minti 8 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chad, karfe 2 da minti 8 kenan agogon GMT da Ghana. Labaran kasuwanci ake saurara daga nan Arewa Radio mita 93.1. yanzu kuma labaran zai dora. Kwamitin bincike mai zaman kansa da ke gudanar da bincike kan zarge-zargen cin hanci da rashawa da take haƙƙin ɗan adam a hukumar gyaran hali ta ƙasa ya gano matsalar karancin abinci mai gina jiki tsakanin fursunoyin da kuma wasu kurakurai a kwangilolin samar da abinci. Kwamitin ya bayar da shawara ƙara kuɗin ciyar da fursunoyin na kullum daga naira 750 zuwa naira 3000. A cikin wani rahoto da ya mika wa ministan harkokin cikin gida Olubi Mitunju Ojo, kwamitin ya ce karancin kudaden gudanarwa da kuma zargin cin hanci a tsarin samar da abincin sun taimaka wajen yaduwar matsalar karancin abinci mai gina jiki a gidajen gyaran hali. Kwamitin ya kuma gano wasu tsare-tsaren gudanarwa da ke haifar da cunkoso a gidajen gyaran hali, tare da kira da a gaggauta aiwatar da sauye-sauye a tsarin gidajen ajiya da gyaran hali na Najeriya. Wasu rukunin dalibai daga jihohin Arewa maso yamma da suka taru a Kano sun gudanar da gangamin murnar cika shekaru 27 na ci gaba da mulkin demokuraɗiyya a Najeriya, inda suka yabawa gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu bisa shirye-shirye da suka ce sun sauƙaƙa rayuwar dalibai musamman a tsarin laminin karatu. Da yake jawabi ga manema labarai yayin gangamin da aka shirya karkashin inuwar kungiyar dalibai ta ƙasa NANS, jagoran shirya ta takin Abdullahi Muhammad Saleh ya bayyana cewa demokuraɗiyya ta samar da gagarumin ci gaba a Najeriya tun bayan dawowar mulkin farar hula ba tare da katsewa ba shekaru 27. Ya ce daga cikin muhimman nasarori da dalibai ke gani a halin yanzu shine kaddamar da shirin laminin karatu na gwamnatin tarayya, wanda a cewarsa ya rage wa dalibai da iyayensu nauyin biyan kuɗaɗen makaranta. Abdullahi Saleh ya ƙara cewa matsalar rasa damar ci gaba da karatu saboda rashin kuɗin makaranta na raguwa sannan a hankali sakamakon wannan tsari. Yana mai cewa ɗalibai da dama sun amfana da shirin. Ya ce gangamin wani ɓangare ne na bukukuwar ranar demokuraɗiyya da ake gudanarwa duk shekara domin nuna farin ciki da kuma yabawa jagorori da suka bayar da gudunmawa wajen ƙarfafa demokuraɗiyya da bunƙasa ilimi a Najeriya. Mamba kwamitun gudanarwa na su sun bada lamunin karatu na kasa Nelfan Umar Faruk Lawal ya ce shirin lamunin karatu na gwamnatin tarayya na taimakawa dubban yan Najeriya wajen shawo kan matsalolin kudi dake hannun su a samun ilimi a manyan makarantu da yake jawabi Abuja Lawal ya bayyana cewa an raba sama da naira biliyan 206 tun bayan kaddamar da shirin inda fiye da dalibai miliyan 1,600 a manyan makarantu 270 a fadin kasar nan suka amfana. Ya ce an biya naira biliyan 128 da miliyan 84 kai tsaye ga cibiyoyin ilimi domin kuɗin makaranta, yayin da aka biya dalibai naira biliyan 77 da miliyan 50.45 a matsayin tallafin kula da rayuwa. A ce wasu shirin lamunin baya dauke da ruwa baiwa dalibai da dama daga cikin iyalai masu karamin karfi damar ci gaba da karatunsu ba tare da fargaba barin makaranta saboda rashin kuɗi ba. Ya buƙaci iyaye da dalibai su yi amfani da damar da shirin ke bayarwa. Yana mai bayyana shi a matsayin babban jari wajen bunƙasa albarkatun ɗan adam da kuma muhimmin ɓangare na dabarun gwamnatin tarayya na tallafawa harkar ilimi ƙarƙashin gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. To anan kuwa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci matasan Najeriya su ci gaba da zama a ƙasar tare da bayar da gudunmawa wajen bunƙasa ƙasa. Ina mai tabbatar musu cewa makomarsu tana da tabbas. A cikin jawabi da ya gabatar ranar demokradiyya, shugaban ya karfafawa matasa guwa da su gina sana'o'insu da burinsu a cikin ƙasa. Ya kuma ce gwamnati na aiwatar da manufofi da shirye-shirye domin magance matsaloli da 'yan ƙasa ke fuskanta, ciki har da matsalar karancin wutar lantarki da ta dade tana addabar ƙasa. Yawan danyen man da Najeriya ta samar ya zarce adadin da kungiyar kasashe masu fitar da man fetur OPEC ta ware mata a watan Mayun shekarar 2026, inda kasar ke mafi girman matakin samar da mai cikin watanni 15 da suka gabata. Alƙalima da hukumar kula da harkokin man fetur ta kasa ta fitar sun nuna cewa matsakaicin yawan danyen mai da ake samarwa ya kai ganga miliyan 1,500 a kullum, wanda ya zarce adadin ganga miliyan 1.5 da OPEC ta ware wa Najeriya a rana, inda aka hada da sinadarai na jimillar yawan da ake samarwa ta kai kusan ganga miliyan 1,700 a kullum. Kakakin hukumar ya ce daidaituwar ayyukan samar da mai da kuma rashin manyan matsalolin lalacewar bututun mai sun taka muhimmiyar rawa wajen samun karuwar mai da ake samarwa a Najeriya. Hukumar ta ce wannan ci gaba ya kara karfafa matsayin Najeriya a matsayin kasa da tafi samar da mai a Afirka, kuma za ta iya taimakawa wajen karfafa kudaden shiga na gwamnati da kuma kudaden musayar kasashen waje, yayin da yake kokarin daidaita tattalin arzikin Najeriya. Shugaban hukumar 'yan Najeriya a mazauna kasashen waje Abike Dibari Irewa ta yi Allahu daida sabbin hare-haren kyamar baki da ake kai wa 'yan Najeriya a Afirka ta Kudu, tana mai cewa ya isa haka. Da take magana a shirin siyasa na Politics Day na gidan talabijin din Channels, Dibari ta bayyana hare-haren a matsayin abin takaici. Tana mai cewa manyan hukumomin gwamnati ne za su yanke shawarar matakin da gwamnatin tarayya za ta ɗauka kan lamarin. Ta yi wannan bayani ne a daidai lokacin da wasu 'yan Najeriya 258 ke da rikicin ya shafa suka isa Lagos a jirgin saman airfields. Ana sa ran za a yi musu rijista a gwajin lafiya da samar musu masaukin wucin gadi kafin su koma a sada su da iyalansu. Hukumar rediyo da talabijin ta Iran ta ce kimanin jiragen ruwa 50 ne ke jiran a shiga mashigin ruwa na Hormuz, domin rundunar sojin ruwa ta juyin juya hali ta Iran ba su da izinin wucewa. Wannan na zuwa ne yayin da hukumar kula da hanyoyin ruwa ta tekun Farsi ta sanar a jiya Alhamis cewa an rufe mashigin ga jiragen kasuwanci da tankokin mai har sai an sake bayar da wata sanarwa sakamakon tashin hankali da ke tsakaninta da Amurka. Hukumar ta kuma bayyana cewa jiragen da suka samu izinin wucewa su ci gaba da jiran ƙarin umarni. Yankin yammacin mashigin Hormuz da kuma tekun Farsi na ƙarƙashin cikakken iko na rundunar juyin juya halin Iran. To dika ƙarshen labarin kasuwancin na wannan lokaci ga bitar muhimmansu. Tun da farko kun ji cewa rumfuna sama da 70 ne suka kone a kasuwar gwanjan kayan ɗaki da ke Kano. Majalisar Dattawa ta amince da ƙarin wa'adin watanni 3 domin ci gaba da aiwatar da ɓangaren ayyukan raya ƙasa na kuɗin kasafin kuɗin shekarar 2025. Yawan gangar danyen mai da Najeriya ke haƙowa ya zarce kimar da kungiyar OPEC ta keɓe a watan Mayun shekarar 2026. To amadadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Arewa Radio da Nura Haruna Mudi wanda ya tsara labaran Jilawa ne sarrafa mana na'ura Haruna Ahmad Bultuwa ke cewa mu haɗu da misalin karfe 4 akwai labaran kasashen gitare.

0: 93.1 a Zangon FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya rabbi shrah li sadri wa salli amri wa halil 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Dawuda allimni wa ya mufahima Sulaiman fahimni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da haduwa a yammaci na biyu ga watan Zulhijja, hijira 1443, wanda nasar da junanmu da fadakar da kawukanmu akan waɗannan kwanaki masu alfarma da muka tsinci kanmu a cikinsu. A takaice, malumanmu Allah ya saka musu da alkhairi tun daga kan magabatanmu zuwa waɗanda muke rayuwa da su a yau. Za ka ga cewar dukkanin lokaci irin wannan idan ya zo, sukan yi ƙoƙari su ga tunzunatar da mu falal waɗannan kwanaki don mu samu damar cin ganima da kuma alkhairan da Allah ya tanada. Dalili ita rayuwa, dama idan ta zo wa mutum kowace iri, imma dama ta samun duniya, imma dama ta samun lahira, mai hankali baya wasa da ita. Domin baka sani ba ko za ka sake samun wata dama irin wannan ko ba za ka samu ba. Bil asaf, yanzu gashi dai Allah ya kaddara mun ga irin waɗannan kwanaki a shekarar da ta gabata, gashi muna ganin ta bana. A yayin da bara a wannan lokaci akwai waɗanda muna tare da su a nan amma bana babu su. To haka wata rana kila baɗin iya mu da muka ga wannan tokila ita ce ta ƙarshe, ba za mu ga ta wani lokacin ba. Al'amuru ila Allah, al'amari yana ga Allah. To ire-iren wannan ƙalubale da mutum bai san ran da zai bar duniya ba, shi yasa mai hankali duk yayin da ya ji wata dama da zai amfana da ita ko a duniyarsa ko a lahirarsa, baya wasa da ita. Kamar da Jalla wa Ala ya faɗa, wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Farkon ayi yace wala tabghi fil ardi fasada, yace wa butaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah, ka nemi abinda Allah ya baka daga gidan lahira. Amma sai yace kuma wala tansa nasibaka minad dunya. A wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan ka dauko bishiya zaka dasa, yace ihris ala ma yanfa'uk, maiki yace duk abinda zai amfane ka kai kwadayi akan sa. Da zaka dauko bishiya zaka dasa, sai aka busa kawan tashin alkiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce in dai zaka iya dasawa kafin ka mutu, maza ka dasa ta sannan ka mutu. Ma'ana duk yayin da ka samu dama aikin alkhairi, komai yake gaban ka na kalubale, ga dai tashin alkiyama ce zai ka dauko kanka ce barin yar dasa ta. Duk da cewa ko idan ka dasa kila ba kowa ne zai sha inuwar ba, amma dai ka samu ladan aikin. To wannan yasa ne mana shimfiɗa da wannan waɗannan kwanaki da muke cikin su guda 10. Kwanaki ne kamar yadda Abi Usman an-Nahdi yake cewa kana salafu 13 nu'azzimuhunna, magabatan mu sun ce gomomi guda 3 suka ce muna girmama su. Goman farko ta watan Zulhijja wanda muke ciki yanzu, sai kuma goman farkon watan Al-Muharram, sai kuma goman ƙarshen watan Ramadan. Waɗannan goma guda 3 magabatanmu daga kan sahabbai zuwa tabi'ai zuwa tabi'ut tabi'ina zuwa iyayenmu na kusa-kusa, idan aka ce goma daga cikin ukun nan ta kama, ba sa wasa da ita so da alkhairan da Allah ya tanada. To shi yasa mu ma ya kamata mu tuna sadda junanmu. Malamai suna cewa abin da yasa magabatanmu ba sa yin wasa da wannan goma, na farko dai sanadiyar rantsuwa da Allah ya da wannan kwanaki guda 10 zalla wa alayalin tsaye da alfijir wal fajr wal layalin ashir wal shaf'i wal watr hatta alfijir din nan da Allah ya rantsa da shi wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce alfijir din kwanaki 10 nan Allah yake rantsuwa da su wasu malaman sun buɗa tafsirin cewa duk wani alfijir to ko mu ce iya alfijir din wayannan kwanaki 10 ne ko mu ce duk sauran alfijir ne to wannan ke nuna maka ne waɗannan kwanaki guda 10 suna da alfarma a gurin Allah to haka nan jalla wa ala kuma

0: amfani ko yaushe. Dettol yana da sinadarin tsaro na tsawon awanni 12.
1: Sani Dettol na
0: tsaro. Dettol tsare iyalanku daga ƙwayoyin cututtuka sama da 100 domin su zauna cikin ƙoshin lafiya. Dettol be 100%

0: Daga sai har labaran barka da asuba da misalin karfe 6 na safiya wanda shine labari na farko a Kano.
1: Agogon Najeriya, Niger, Kamar da Chad.
0: Zuwa maimaitin shirin mu tattauna da karfe 2 dare.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jama'a masu sauraro, barkamu da wannan lokaci a cikin shirin mu tattauna.
0: Arewa Radio ta wuce yawancin shirye-shiryensa ana gabatar da su ne kai tsaye, al'amarin da ya samar da wata alaka ta hulɗa kai tsaye tsakanin jama'a da masu rike da madafin iko. A ƙauyen Gishiri wuya dake karamar hukumar Warawa, al'umma sun yi farin cikin samun makaranta ta farko cikin sama da shekaru 70 domin nuna godiyar su ga rawar da gidan rediyon ya taka wajen isar da kukan su ga hukumomi. Babban limamin garin Mallam Zuhair Muhammad ya shirya addu'o'i na musamman ga Arewa Radio.
3: Muna ta gogwarmaya wani lokacin sai mun nade kafafo mu zamu je mu tura yaran mu Imawa can wani gari Imawa wajen kilomita 20 yaran mu su je su dawo Jinio ma suke zuwa. To amma yanzu cikin hukuncin Allah yanzu gashi an kawo mana wannan yaran mu a gida za su yi yanzu ga Sakandare nan zayin Allah da gashi a garin mu za yi gudun mawar Arewa Radio ita ce ta kai mu ga wannan tudun mun tsira.

0: moriya. To amma hakan ba zai yi ba sai da addu'a, sai da jajircewa, su ci gaba dai da bamu goyen baya.
1: A yau ana kallon Arewa Radio a matsayin ɗaya daga cikin sahihan hanyoyin samun bayanai a jihar Kano, kuma ta samar da ƙwararrun 'yan jarida da ke aiki a manyan kafafen yada labarai na gida da na ƙasashen ƙetare, ciki har da BBC da hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya NFF da kuma hukumar ƙwallon ƙafa ta Africa CAF. Yayin da Arewa Radio ta cika shekaru 10 ga dubban masu sauraro a Kano da mako ina, babbar nasarar gidan rediyon na iya kasancewa ikon mayar da tattaunawa zuwa aiki.
2: Masu ruwa da tsaki domin kawo ɗauki da rayuwa al'umma.

0: tattala arziki na gaskiya ba na ƙarya ba.
1: Eh to wannan kuma sai mutun ya koma jawabin mataimakin shugaban kasa. Shugaban kasa yayi jawabi yau sai mutane su koma su ji shi ita kuma gwamnati mai tace.
0: Wannan irin nasarori ta
1: wannan irin nasarori ta samu. Eh
0: na ba mu sani ba bura laika mu ya sado masu sauraro
1: bismillah
0: na so da mu taba wurin zaurata amma da yake an process din ake yanzu
1: haka
0: tunda ka sa akwai masu ganin aibin wannan ka taba magana dan takaitacce akai
1: haka
0: amma wata lokacin mai yiwa kafin lokacin a yi magana masu ba sai kiran mu akan 0226446957 assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: azaba shi da kai da malai ina yi muku wa jama'a alheri
0: to barka da muke magana
2: magana Suleiman magana ta fara
0: to malam Suleiman
2: wato ita wannan magana ta jin yau malam Bashir wato abinda zai mama a ce shi Abiola a Kano ya kada Bashir ba ko ba sai kun da kare wani namu ba hauci to ni kai na yi tsuwa lalle ba a kaba yin zabi zabi irin wannan jin yau ba kuma gaskiya lamari sojojin da suka yi soke wannan zabi ba su kyauta ba amma ba mamaki kila haka ne alheri ga kasai saboda haka Allah ya ci gaba da zaba mu shugabanni na kai
1: amin amin ya rabbi
0: wato fatan alkhairi assalamu alaikum assalamu alaikum dokta wa alaikum assalam
2: ibrahim mai karfe da kurna
0: to mala ibrahim
2: to fatan alheri gare ku
0: na'am
2: duk kuma wata rana da za a daida ko a ce ranar kaza mu dai ban shi muke bukata ba kawai da muke bukata a tsaya tana bai sarkar sai san wanda zai rinka da ba
1: ya gani a kasa
2: dan haka zan sauke da kira ga yan uwa na sakawa in kuma muka ki dole ka yana jira ta kuma ga kudi sun tana cikin kamfanin nuka tana ta abubuwa a ce ranar kaza to mu ba mu ba mu gana na ba mu kai abu a gyara mana bangaren mu na arewa da gaban su san ciwon san kuma san da suke amma da su kuma
0: na to mana godiya ba lokaci
1: yayi kyau
3: Mi sauraro assalamu alaikum barkanka da kasancewa da mu a didi wannan lokaci a cikin shirin makarantar hadis daga nan mita 93.1 a Zangon FM inda zamu kawo maka karatun littafin Silsilatul Musdatul Qulub daga bakin Sheikh Abubakar Salisu Sharfadi da fatan za a yi sauraro lafiya
4: kalimatun qur'aniyya قد تفهم خطا عن ذاك فهمت كلمهنا القراني وان ان كجيسو ذاك يا فهمتر وني كسكوري ايايين فهمتر كمان نن يسدونا دنن ذاك دوكا يسدوني وان يكي من بابن نصر ينصرني وان كوم من بابن ضرب يضربني مالا اكو بانبانشي دك كلمه ايري ديه تي تان ذا صد بسادي ان غاني اي معنى يا توريشي sai ka ce ya suddu yana ture shi nan ma haka yake swadda bi swadi amma sai ka ce ya suddu da kasarantar wannan swadin swadda anan wajen sai ka ce ya dariya ya suddu yana yin dariya dan Allah kuna ganewa wannan karatu yana da muhimmanci na rantsa idan Allah ku je za ku karanta shi a sarfu sai kun zo sarfu mun zo duk wannan babukan za ka ga muku duk babin da yake babin daraba ne ya bambanta da babin nasara kaje can mun ce sadda yasuddu gashi na qur'ani yasudduna an baitul harami yasudduna an sabilillah an gane fafita kakkafare su ture ku yanzu nan mun yi karatun nan ko su ture ku ko daga bin Allah to nan kuma yasuddu bisadi bi kasaranta sadi da yi wa wannan swadi din kisra ba da madamma ba yanzu ba mamaki sai ka ce yasudduna sai kaga suna ture mutane daga kan iza qaumuka ba ka Allah ya ce ba balluhum ina wajen karatu ina karatu ne walamma duraba ibn maryama masalan iza qaumuka minhu yasudduna sai kaga mutananka suna ijewa kenan ka fasara shi da kuskure in ka ce yasudduna ka dauka a matsayin yasuddu ne ka lura da Allah da kyau wannan bisadi ne yasudduna anan su ne ma dariya sai su rinka dariya ga zaba ariya zo yana dariya yana tananan wai zai kuriya annabi yana dariya saboda an bada an kawo labaran annabi Isa a cikin alqur'ani ya

to wannan labarai na kamanta ina dariya ya suddu ne ga sana dariya ka kiyaye to wancan kalmatu qur'ani din yana da ma'ana irin waɗannan kalmomin zai kawo ma kalmar da ga ma'anarta amma wata kila za ta iya bayuwa ka dau wata ma'anarta daban wanta ba ita Allah yake nufi ba an gane ko wata kila kai zaka hararo waccan ma'anar kamar yanzu sai ka hararo wata kila ya suddu ne ake nufi dan wata kila ita kafa sani to ba ita bace anan wannan mimbabin daraba ya daribuni wancan mimbabin nasara ya unsuru ne can ya rufa ake wasadin a ce ya suddu nan kuma ya siddu dan Allah kuna ganewa wallahi malamin ma nan da bambanci wallahi kalmatun qur'ani din nan zasu zai amfane ka kware da gaske kullun ne ya sun turo mun kullun ne in ba turo ba gobe ko zaka ga an ƙara turo da wani karatu mai kyau kuma na karuwa sosai kuwa ku duba shi ku je kuma ku ayi neman koma ku rinka layikin ko ku rinka join da su za ku karu sosai kuwa wa qalu ga abinda suka ce alahatuna khairun am huwa wa su suka fa alhairi ko shi ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimuna kajiba khasimun daga khasimun ne ba sai yawan rigima ne su kaga nan zaka fahimci wannan karatu ne yayin da ka san ainihin sayul mubalaga irin su fa'alun mafa'ulun mif'alun ilun kaji na ce ma guda biyar ne dama duk wannan duk inda suka zo siga ce ta mubalaga suna nuna yawaitawa khasimun kaga ala wazan fa'ilun na fata an gane hasimun duk abinda ka sashi ala wazan fa'ilun yana bada ma'anar yawaitawa hasimun ba su yawan rigima ne zaka kullun a cikin rigima suke ba su da wani ayoyi ko hadisi da zai kawo ma illa rigima sai Allah ya saukar da me summa nazalat sai Allah ya saukar da wannan aya dan abasu raddi innal ladhina sabaqat lahum min alhusna wadancan wadanda magana kyawawa ta gabata daga gare mu ulaika anha mubaduna sune sai annabi isa annabi isa da kace duk yan mutane Allah yake ba zaba'ari ibn zaba'ari hujja annabi isa da kace yan mutane wadannan jahannama tani sun ta da su ulaika anha mubaduna su malam masu annisatar da su daga wutar jahannama da kake cewa wai da su ku ne dai da guma kanku ake nufi wadannan ababan bautawa din da kuke bautawa annabi isa zuwa iya kira ku akan ku daina bautar gumaka da kuke bautawa ita tuwa ne aiko da mai da duwatsu ko da sarana din da su wata din su za a jefa su cikin wutar jahannama dan su kara narka ku su kara kona ku kaga kun bautawa mu kuma yazo yana kona ku kaga wani bala'i mala abinda ka bautawa wuta kaga akwai masu bautar wuta su ne mutanen Iran wuta suke bautawa kawai kuma wuta ce za ta babbaka su to haka za a harhada su amma fa Uzairu kaga Uzairu wa Isa ibn Maryama da Isa dan Maryamu mubaduna anin nari ababan nisa tarwa ne ga barin shiga wutar jahannama ai ma'ana ba za su shiga wuta ba wa baqiyatul alihati fiha amma shauran allolin ku ba da kuke bautawa duk gaba daya malam duk a wuta za su sa kai hatta shamsu wal qamaru har rana da wata wal asanamu har gumakanku finnarin duk wuta za su sa su hatta ranan nan Allah in ya gama aka tashi bindige ta za a harada ta soka ta wutar jahannama wata Allah ya gama haka Allah ya rubuta kansa duwatsun din da kuke ganin a doran kasa an gane rukadarka duk wata za a jefa su malam ba da kirare za a kona in jahannama ba ai da sun ji sauki da sun ji dadi an gane itatuwa kai karfe ka san dutse ya fi karfe haka Allah ya bamu labari dutse za a narka an gane duk bala'in dutse duk karfin dutse wuta ta fi narka shi za ta yi to wannan dutsen kuma shi zai rinka zama ice da za a babbaka in wutar jahannama kaga sun je sun bauta kuma duwansu ko ba haka bane sun bauta rana da wata rana ma dutse ce dutsen da ya fi duniyan nan dan da bai fi duniyan nan ba da rana ba ta haska ga duniyan nan ba kaga ganin ka dan kanka duniya in tsarci akan rana falaki ne kato da ya fi duniyan nan haka kamaru dutse ne duk gaba din sallah zai danna sa wutar jahannama ta'ziban dan azabtar da li'abidiha masu butarta dan azabtar da masu butar waɗannan ainihin gumaka yuqalu ana cewa hazal ladhi haka za a ringa faɗa musu ba su ƴan wutar hazal ladhi abattumu waɗannan su ne ababan da kuka bautawa waɗannan su ne ababan da kuka bautawa huwa la'ana to yanzu sababu ihraqikum su ne sababin kona ku su kuka bautawa su kuma su za su kona ku sune ababan da za su babbaka ku fasirtum dan haka yau kun zama hasbu jahannama ko kace hasba jahannama kun zama itatuwa na jahannama fadugu alazaba ku dandana azaba me yawa an gane me girma ina ganin budan tsaya anan
guri ne da ya cancanta tsaya ko kuma mu karasa kai ina da yawa inda zamu tsaya din saboda na tawo da wasu littattafai da nake so in nuna muku wanda sharhohi ne ga su na tawo da su ina ganin ba dan tsaya anan din nan ma ya mutahi wa kada hasalat iddatu muhawalatin sabon karatu ne dan gabace in muka shige ta ba za mu samu wajen tsayawa ba ina da dan tsayi shi ma nan guri ne da ya kamata mu sa aya diddai ci gaba ne da sai rinka kawo ma cewa al'ada kafirai Allah ya bamu labarin sa cikin alqur'ani al'ada kafirai fafutuka kokarin su kawar da dukkan wanda suka amsa kiran Allah suka amsa ainihin wato kiran annabin Allah sai kokarin su sun kawar da su daga biyayya ga Allah wannan ita ce al'ada kafirai har ta nada da na yanzu al'adan munafikai an gane fasikai al'ada su kenan har yau har gobe ina ganin me ya tsaya anan wajen saboda ainihin wato wani shi ma littattafan da na tawo muku da shi diddai hikimar yada addinin Allah ibo musu mala hikimar yada addinin Allah saboda ba dan komai ba littattafan da kuka siya wanda suke cikin albidayatu fi dalil ilmi wannan kenan guda 12 nan duk ana kawo sharhohin su saboda yanzu ne ya kamata wanda muke abokan karatunmu dukuna da islamiyoyi a koma koya yara irin wannan littattafai yanda za ka koyar da irin wannan littattafai malam ba za ka iya gamsuwa ka fahimta ba tunda karatu ne dunkulalle da ka dora yaro shi ma sai nan gaba sai a ƙara fasa mar da Allah ana ganewa to kaga da buƙatuwar kai kanka da za ka koyar din ka samu sharhohin su ina ba da an gane in baka da sharhohin su za ka dan wahala wani jigon an kiyaye da kyau ko to za ka dan wahala wani jigon wajen sharhohin to alhamdulillah shi dai wannan bawan Allah Wahidu bin Abdulsalam bali Allah ya saka mu da alheri jama'a ina nan da rai yana nan da rai dan siriri mallan kamata ba fullata ne haka yake ina ba dan an gane kuma sa'ana ne ina jin bai fara shekara ɗaya girman ba kamar yadda in ka duba tarihin sa an gane a cikin Allah Ali Albahiyya in kana da ita sharhi ne na